0: bi mu no wagu abusu ani mu ase eh sakotia no sumpo dia bi no ba consider na sakoya kitikiti sese dia ye ka se eye iya na se ani mu ase kra enye fe enye fe di wu na wu video a enye enye eya de boni enti munjai munjai
1: muda sumunjai.
2: Okay, yo, hey, my part, yo, ko, mami.
3: Papa, me show me the kakra ni sin. Kwa tiyan ke tuwa fono, nusu sumu yi mu nchire mawae. Uwa mu yirin lem anati ya siya se, mu kote na anu mupe, yunkulumano. Yunkulumano ayo se domo, muwana mube dia, umube dia. Muntina mu yirin mkwa, una mu nyani mguwa sese mu, na mugu meme ni muwasi. Mugu meme ni mwasi. Na munya makofawe makofawe na munu mwire na mungu wante. Kaa munti. Kwa tia susu uwe yebi ya munke tuwafo. Musu muna mwia munchu mwebi. Ha ume ni paunto ye. Ya juni ya uwe chesi. Uyazige pie. Uwe kwa kwa wenati se mkuluma. Uyazige pie. Sonswa uudi chwa wanije mu. Ya siramu. Wai.
2: Achenge chenge ade. Achenge. Ukwane nene. Ukwane chwa mnene. Aya ukude. Eh, it's a good thing about now and I was there. Okay, this is Yanko. What with you? Yanko.
1: Yeah. Mara Kanina, no boss of the Shakanina. To then check a seat, no bush of Fungina. You be on your married tea, maybe I'll say the Nassi. You be as was.
2: And I say, what the France in Alpha?
4: Ese Musa subhanu ala mohana moheli mema no sese mudi oba na mo record no nyansa bi anim ehunya o record dia e dan ifa so bi ani so oni atwa fa record ni to nche ni di ni di twa no na nyansa oba record o twa dia o di nyansa be mechia eh mayo kufu bi tompo some friends OPZ some friends station master OPZ taxi driver Kumpo uti me, nami kwa mbae.
2: Meda sipi hane di, mese mjume dieno esi eme nile jama ansu ogoro. Ogoro niye bakupe. Uti mene esi, uti pat, ana kwalantan. Adusi, ana uti uti ni kano. Hane di jume di ebre uo. Hane, mama, isi, otele ama, ya huni se yeni ya fusu wani nye. Isi wana mpedo biyacha se hewe fu. Nwari hewe, ni wa huni se yezi kuta wunye. Yesu dia kai de no ane bedwunsom ye nye ne kopegi ke bia ye nye ke se bia junson ane bedwunsom e wa ndo mo e da ma sipi ne mi adema na sikia ba na sikia be kapcha ba ho asem twaba egu ho do be sen je na wunim e fa oba twaba eno ne mi adema boni bia ma e bidi sa ho nkomo na twaba kra de ne yama nipa de ne yema oba na oba no ni oba ni kosi a ne twaba no de na betima yama na amana hu ni se oba eno ne yemi aduma yebe ka twaba ho asem beda si pi aja manso ogoro ogoro ni eye ba kopɛ sabi de osen kafo si bibiala e wona bre me no be traffic sabi ba kosi anapa nunsia na nunsia na chino so fu peter ene jeremia ne mabeje akonwa no na omo so atoaso edi akɔ ni ka osen anwachi no anane fa wo dwuma die bi efre no mementi ane mementi hwese otele die no a omuyeye no adie ba ko bi wo mu a na ehu ewu mementi anu eka ho asem bi se na mi yino tu honu se oba na oba tan wona na akola ketua na oba ne be manager na mu ya wro mu na oma akola na yementi no ha ode mami fesia ode no nane fa bomodi shame awo mementi sabe de onet benedu no mi de jama so okoro osen kafo si bela one bre

0: train ni panika. Wey die me di bawa ha na se me kwa me menti. O de black TikTok.
1: Come on.
2: Isha
3: 104.5
2: and Morning.
0: Na de manya me ayeye na de manu mama back to talk na mama nyina che e wa nyina akwa ba nessa asema me bekan e arahosam e de mame e arahosam bi media uti ni ne ye friend na mementi Mili de jama anson ogoro ogoro ne ba kope aseda anam de ma wona obo mechi dom meti fo pa wona obo mechi dom obak te tokwa ane wiri ebra yina na yina e bitie ho ne behe asemo ne e be kanu adwumadi wi ye frene me menti enkwadani ti ana ye ebre na ade na ababesie no mu amutie me nura anadwo no me kan se ene no e beba so no Eti meme mo na na bo amaba so re mabo ma rita o se sons ane promo hunya ma a owo atonsu Mr. Alex ane onno so de bom hi chidom ye na ye me bi e kwa nese ye kwa betwa e tretre me kase danam de mawo minu tuwe na ye bre bre na ye bre ma ye ma ye di ebe kwa enkwada ne babeshe ye nemu Niti ene ejinima hii jawa mo eni wisi ya na Ekwane beni efaswe jasa inchinima wisi yimei Na anu vidu ubiya ababo ntinya abrantie bakuwa uisi ni Waje ukesi ni Aye freno otele Na adie na wane obani ye yeno Enye sebi ya kusebi nyando otele japa adie ni inyame Nendela rekuwa ni se Otele enu obanu Mwye sadie na akola kituwa Ewa nma Mwye ntimiwa fakura na kwa mpia bonti Na mwye adie wa akola nini suonu Ah, gati nyankupu Iti akola wujie na mwye shi akola nitilimu Dina mwye duye akola nitilimu Sayo batay Emwye tani biye sadie no ne ayi asamu ayi awrakoye ni prisempa abatan funu mu yesade no sabia ku sabia nyado eduru ba bia edin de menkasa nyadin edin ebia sika ebia odi bedidi obata ni bedidi so ko fa bema na se bema ni kra ba ni nchenya na se bema ne ne eb dakra na se ke bia ko di akra ne ba ko se ba bi na da kwa ni se ma ni kra ni hu no no oda ho ayi oye ma akwi akra ni kra hu se akra ni so woni mu nyan se tu woni mu he sa ba ti ba ko mi ni mu no ayi akete eno ko ni ne ge ho no okwa ya woni ne ne ge ne eda no ubutu ni so ne ne eda no na akra keto ko bo ah nti mama me pa na ye ni se na ye ni se Wasi ude kafra wai, unu mi wisi siya minche Wasi unu mi wisi siya minche Obani ni misi akulani suantuwe hunu kuyi Akula wewe ni tiri ni wongon misana Eye fita fita fita fita fita Adina ee kwa ni tiri muna ubo hune ni suene kwa ni tiri muna Ne ee kako, edi usubana yedima akwanano Edi enche chene edima sa akwadano Eya raho sempa Mementi no hon Nkwala niti ni yebre Iti wu kwala niti ya wopre ni sebi ya kusebe ni Ebiye na ekomu jimu Ekomu di akwadano Iti wu no mu

0: sika bituma to aduane ma kora na nya biedie eyi ti se be ma na ba hokora na se bia ono be kola na so no ba be bibia ane na wo fa koda ne nkosie ba bi mfa ne sie fa ne ma obi o meji ade aba na kaja ka bituma twa ho aba ane ja kententem na ne ja aba obon papa papa kuma kobra ko bi ko ne ba bi nemom se wo di akora ne betena dem ho you see me room na kora wo dem ho now o ma bema ene wo da ewo e ho ma akora na ni so ani mani mu na uje dina de sha akora na etinu dina de sha akora na dwini mu
1: in shiraya fan
0: afiri ye ko duru no e ma ni bi jai sa dem abrete ba ko no friend boy bi abrete ba ko friend of any gate bi wo asafo ayi ho ondo akwakwa na ayi akwan kwada na obala chada ma oba ayi akwana num se do num ni num ni bunkuma na se do de dano no na abrete so da na ayi nufu ni eso enche sei no ni na ene ma meida no ni ma meida eji sa akwala asane eji ni ye chere sa akwada no onwa ni pakrosu nini kakre bina akwara ni nga ni mkwara ni bibia ee mkwara mabadi ya masa ili pa au umu nisubayi eje na uye chena kwa danu otele wenefu enye fukitwa wawronu hu umami wawronu hu ma mumi enu mkwara diyoma ama akwara na timi humu mjaje mkwara mkwara abrema ama mayo bibi eje chopi abo nteng nono kukwara dafu fubi nono mkwara mkwara dago ee na papa mba panama ee na omu ye bibi seya ne edie subani edo chesa anko dano mwamu timi menti enya ura kusem enya ura kusem haa edie ni edie chesa anko dano edine ye chan kwa dayi utuwe ni mebla wabla so wabla man kwa dayi upesa kwa hini bibidi upesa kwa hini timisu ya diya upesa kwa hini kusku upesa kwa hini bebe ya juma upesa kwa hini nyini nipa haa wangu msesa wabwe enyini na obo brapa na ya ade papa bi na bibi emu odune ni mwenyamba ulibe kanfu hon nemo msa unyini akwani nyini na obo dam na akwani ya de mwane nasa ya de funwa mwese afene ama fuwa kape na watase kyo hon au ana uni maswe sibe akwada ya we kronfui au ne ma mene ne papa au omo tie chire ha au okwa efie na we chire ona au akwala ya we kronfua ne zahani oh akwala ketwe ya ememe gu nusu se ayiye se enwa se gu enama se ozi oh akwade akwade wo se ntade ya nyenye ya ode ri mema ndi mema mema gu nusu se yin de mema mi esa ko bo ni gale de mema enan ko bo ni gale afose tu be bia no woni manyenye ni mum akwala na ye bibi na ekore nim oh akwala ko ye zam se odi fesi awo twa dodo e oh akwala wo ya die oh akwala wo ko wo tunyum kame oh akwala wo ya bibi se oh akwala bo bo se na ma o se na woni achi ni mum akwala na wo nyini ye no wa chere no se ne be ma ne obada onu fie dukura o woni be meda awo nani e chire no wa ro ho a chire no be ma na ro ho a chire no ana wa da so eti akwara na ni tiri na dwene ne eye fita no e die na wo de atum e die ama no die na da tu akwara na dwiri mu wo ye ba tai edie na dia to akora na dwini mu se bia woni woni onipa kwesia wono partner akwa kwesia ana mumie ni di mu ho agro akora bia ni ho na mu kwa dia wo wuro mu ho eye de mbe bia obi ani wono ma efu obi ho nemu mse akola wonu ba bia wonyini ni ba bia nemu na wo che akola na adie se boy na mebe se wonyi na ye eti ya na emafoka ewo ne eyi abrantie no ne bema no eh nisha aye kete kete ti se aye awo wodi ti aye aye aduani we si putoputo wodi sa e kaputoputo aka hwe ene je bia ne be ma no ana ma fo ka ho asema ne aka aka aka aka ena ma fo ye no eno de enya die ye ade hu enya die hu onya mi na bodi sa odi na de ama ne sa ana no se na funa ye kese ena onya mi de ma ne sa enya ne hu ne mum di ehu ne akola na what two of them share side dinner on me and me again. I don't mean Hupa. When a black TikTok, go back to TikTok, where they will treat you to me, you are me. I was so any, but eh, Hupa. Na akwala ketuwa na wakuron hono iti oma ameno uwe chila akwala ane se akwala ane wese na imini uina ye se oye bemana abba ho bemana abba honom iti uni bemana ibaba denti meba ketuwa no unshye sene bemana obaya sida akwala ano upi ni abreje si ambino kasa yi ekyere nyame aduma eya juada o bekosku wo dwene kwan a ekyena kra ne bekosku a obenye sika ne man dia kosku wo dwene kwan a ebi akra no sese otu no nyamu nyadwane niye wo dwene kwan be fa sakra ne benye bibia die wo dwene ekwan a akra ne betime nyi bibia die nemem won nyini se akra ne benye kwan bia wo bekase mene oba beda ana woni bema beda akanfo kasa bibu wo osuru ba wi on prekase ye de wo nyina obekase akwara ni nyina ye de a obenyina bon kwa be faso ni be ma beda obon kwa be faso na oba beda nembo enfa sha akwara ni tirim se akwara wo sha no fash mi je ni tirim se ani ani masi yonu do dia ba wa bede e ho wa bede e ho wa oh obi kwada ba TikTok wa se se ne kwa be onu suku nsa de ni bi owo 38 years and they still are sad in the echo with the team kwa mse akwala titi se eh pepa fufu eh I say ataboatin ataboatin or the battle talk I say so akwala ti eh akata fitifita enra fitifita se ade e be kemu no ne kola be ma ade e be tima kan ti nimu no e ka de nimu a opa cho be penye yi akem o be penye yi eh obe penyi ye na wu bema me fese wo tele kra ne kade se bia ko se bia nya de e fese wo de wa yi sini amama fo kra ni mu ah mu amba ma fo hwe video e hwe sini youtube ni yamba gina itimi hwe bi e ho no yama na wo no wo be che a chere papa a chere we na de chere en ngo bi o de ma ana wo fu mu so wo ye ye kra sa chere se wo se e video o video amama fo nyanya bi hwe wo video mama fo nya enye bia hwe wa bese adi subhanu no we say wo fata sa aban chinu police chinu wo ye ba si ana e wo nya hwe ana mko ku me ho ana ugo ku ho kwa fata sa ku ho kwa wana fo to ku ho a wo ze police for bet you to su ku ho ku ku wo ko aye na wo yeye no wo ni akra na je na yeye e ban na ababo ntina wo video ye no awi so so se ku ku aje na wo yeye no enye se se bi ku se bi nya do obema na so ntina ye kan akola ketuo na wo da wo ye sa je ma akola ni hu ye no e se ye chiru jana ni diga bi a ro ene enye hwe fa manya me fa manya me ha enye hwe yeye na ampra ba twa chi na ye sem kwan wo and this akra na why in the scene dey na dey chakura ah ye na de cha akura no se we say enipe pi agwa sa ade we say mu se me kase ye ma konya amamanfo abekasa akasa we ami afre ami akase uya akola no wi hu bi pen awo ni so a kamu de enkura enkofo bi se ma mbeka e dibitiri bi dem singing room gano aye different o o de singing room a e dan ba kuma ye nyina e dem no e sonko a eti so ye ma me ne papa no ko mbeda onbe form a e bia sa ta bi kwani ni o ni e bi ko school ne bia ye ko adwuma obi masoma yen e bi kwa sa bia no anadwe kwa mada no o do se bia na ye de ntuma atwa edan ni e bi bia mpa no no o se wuta mpa ne de ntuma atwam eti mpa bo se e bia na omo mpa ne se honum sa bi bia mpa no no ho na odrop o se mpa ne se no odrop nsi sei ne mpa ne twi sei so ho eti hona odrop ni se ene de ayintuma atwam oh edi twa twam sa na na ja obeje se so mbe bibia na jokra wo ne mo mi se wo demon mu a wo mfa e bi atwam empa da fam empa da fam ana mu mi da fam e fam o ana woni akoma wo ya je ne che akwala no ana so atopo na wo bu no onye wo ngato wo de wo fu na ebupa ana wo ma akwara na hwe Now what bad time? What yes idea? I'm a Ubano. What chere Ubano? Then me yane se anya be manibo. What Ubano? Ubano yes idea. And what should ye air cosu? Eti wo yes idea we say now. What chere Usola? What chere we di? What chere di? Ah we yes ni. Ah we chere sinema man for heno. Eti we na we di chere nkodase. Nkodase nkolai. Eti yes idea we. Ye meti ye pre no aye pese ye ma no o mutimi sue bibi ne de de bi de bi se de ni wonu mu a enkwale betima ye bibi a ebetima be se ye nan mu no we na wo di wani abra wo be che obi eba o se akoda no we be bi a e sure contract ya chin dadada e pani fosi enta ni paneta asem me abrantie no minim no minini nyi free enye nche no becha die na wo yeye no ade na sam na wo yeye no e tan sey wadanfo enu nti ene na bi ade wo yeye na e tan akwala na ode na fasa akwan no so no e tan wa abrantie ade die be nkwa ade be nkwa akwala na wo du di akwala ne dem o wa be de wo yo ba etu ni sika be ma no e person no go ne wo ye ba ta e mu se du be bi aye ade wo ne be ma bi ne wo ye eti be ma na mfi ko mu du pa wo piska to je ne akwala no susu eti be ma di no ke kan ma aja wo nkwa na wo dan ena wo nkwa da ho no ena hia so ne be ma ne ba beda wo ba ba ko kambe de so faso di wutri mu ni se ade na wo yen e ma kwala ni hu ene se be ma ne be ba ho no ma ade so di ma akwara ne be so ma ne se eh di koto aduane we si ma no ene emfa ne me ho be be be ho na de ma ne kwa tintintin di koto ade wo ha si fabra na wo de ma akwara koto nyane mo koto nyane famra me ko koto no wo so ma ne kwa tintintin be ma ne be ba no mo wie no mo ba ma wie bi bi akwara obi e hu ne chiri ah eju gato uga o mami o paje se o kwane sebe ko sebe ne oba tan a be ma no ababeda wale dempe un mata ndu a ebu o mu emema no mada o mu dem aye simu wu ah aye mi yase asimu aye mi ya papa ko sa kwala na mo gye ni sa na mo di ni dem aye mi yase bibia oba TikTok abe ema bubu akura ji se eze wose e ni ya na kuma mu ya e ya dia enye kese enne de enkola ni ye se enkoda na preku ni yakọ ha eti yin chiri ma ni beja omu we ni se ni di beja enkola na na eti sa kola si so kusku na basu kosa sku ni bia no kufana danfo a me pa twede ne besie e di ne besie okofo na danfo a ndo hua na wosade na akwara na chase omuske kowe no na papa ne mami papa ne mami ese ti ye kwese chire ne kwese sade ye akudi ubana abdam akudi ne dem ore so fu pita ba ko me pike kwa zoi mami emi apa ei ebu won mo tena se obu npa ye german ba o german ma o german ma se urade mo ne ma ho ban na o de oba de wo tin ni se ni ke so de wo de boni na wo de tin nti wo mu kusku a onko sia no ko se ne ba mo a ka je se school no akola de finifi na eko et wo ni mo ma wo de ku se school ho no adwini akora de finifi de ba wo de oba de wan ba de atwecha akola me ni di atem me ni si fine e ni si wo ko da tin di na de che tema ni ko di atem mo na mo do bi e ba e di free e fi di ba school no den maame ne papa ya akere no na ba ti ba kwako ye awa akere no no ana te wono do ne ba okay maame ya me de me phone ya na example ke course na ai sofu peter omedri 0243 2020 26 0243 2020 26 maame fa enu fa pick me course na enu a na me sa da na sofu peter omedri na ka sofu peter ba na ka me pick course na maame it is 0243 2020 26 and then I'm gonna pick a course. Did you join Kodani? We a friend of my mentee. You may deal with your friend of my mentee. Okay, my man, I'm for with it. I'm for pick a course. No, no, watch it. Okay, hello. Hello.
2: Hello.
0: Yeah, but you're in the what's the way?
2: Elijah.
0: Elijah, I just messed you. Elijah, about to young for what I remember.
2: You're in the
0: bunny
2: channel.
0: You're from the bunny channel. Ah, you're from the bunny channel. You're from the bunny channel. You're from the bunny channel. You're from the bunny channel. You're from the bunny channel. You're from the bunny channel. You're hello yeah ani edi kwa to yes ade e fa ne bon ni chene but ade no ye no wo di akobi di ba dem wo di ni dem wa pa akola no ade we ni tirim no wo di o se no eh okay hello oh and then ma oh ba okay hello
3: ogoro
0: na ga ni
3: abante
0: wala shimi sechekwa mani ba
3: ogolo edikai oka yana funti amwa
0: dane
3: awoda pa
0: omo na awoda pa oda na
3: ntiga wase eto eto na ofa pain
0: yes yes
3: onda eto
0: jimi ofa no pain ah eto
3: pa ahu eto opa pa pa pa pa pa pa na ogolo akole ya dia ozunye eno na akodabi ehuru bi se ya na okosuko ne nkonfo ni hia ya se ene pa papa bi bo apore ma ni anaji
0: mhm
3: wa wole ma ni hunyi na no dia baby ka me ma mi sa na me ma mi so
0: wa
3: ti ni e sa fra no ebe di ni chimu dem ni e o tele o ani ade
0: me da si pi okay hello hello
4: hello ogoro ba akope
0: ogoro na kasani
4: no,
0: so for my team, I'm quite. So for my team,
4: I'm quite. Oye na mono bi bobol ji bi na oba ne ma mo toka ja bana e o ya na ugu bibi
0: na hu bibi
4: ntie
0: ma de ntie ma yo ntie ma yampa hello
5: ogoro
0: wa ogoro na gasani Ajima Ajima da si.
4: I'm going to go to the hospital.
0: I'm going to go to the hospital.
4: Hello,
0: okay, I know the TikTok will be with the as if EBS is super.
4: I'm not going to be able to do it.
5: club, but Iba Kwasa and Iba Kwa. 15 years, 17 years. Mutu asset and Domi Lili Lili.
0: Anko tra Mutu Su?
5: Ah, Mutu Su, no mene, kaya Iba Yote Toto.
0: Me, Bakwa 15 years?
5: Bakwa 16, Bakwa 17.
0: 17.
5: Ah, Omi Lili Lili Lili Lili
0: Lili Lili And I eat. Hello?
6: Hello, bro.
0: Hey, happy birthday, man.
6: Thank you.
0: You say you're calling your mom day, man. And this is my cousin, you're a
6: friend.
0: I'm
6: not saying
0: that. You're a friend. I'm not saying that.
6: I'm not saying that.
0: Ah, that's what they are called. And you,
6: I will be here for a week.
0: Ah,
6: my name to any cemetery. Can no go out with the beer come up with you?
0: Ah,
6: it's a more with you. We will dance a little.
0: Ah,
6: well, cook, are you for the massacre? Ah,
0: What you're doing?
6: Hey,
0: that's it. Birthday man. Hello.
7: Hello.
0: Yeah, but how many next year?
7: Well, Auntie Christie, I'm from Massey.
0: Auntie Christie.
7: I'm from Massey.
0: I'm from Massey. Me do you ask it? Okay, mommy, to mommy, mommy, to order.
7: Well.
0: Mommy.
7: I come in, come and kapata with you. I'm fine. Who in Chinese
0: that?
7: Fine. Who in Chinese that? Now, me touch you, me kiss you, me do say.
0: Eyo ba ne ba. Oba ne ba se je be ma ne ba.
7: Ah. Na ma so mo ye di sa sen.
0: Hmm.
7: Ni di obolo ne se ye jimi. Obolo no jimi jimi na wa jimi.
0: Hmm.
7: Eye jimi na wa jimi. Jimi ke ye nche no.
0: Ah.
7: Ye nche no me da se.
0: Me da se ma me. Ah. Na e man mu bi no me jimi hu se. Se bibi se ba ya na enye fele ma wo mu ana se. Eye esa mo mu. Na wankasa uche adia nipani eye ewe wankasa u dem na mwa unubiso ye bise ya amifa uwezi ok hello
8: okoro asuji kao
0: ee kazu
8: nebo baso pa mishwe kwa nao deba wae
0: mhm
8: mishwe kwa kente de mampa na ee jina kia duga su suiti wae
0: ya mate honi
8: ya so apuzi si mincha onginia adishka una
0: I'm not sure if you're a pinna.
8: Oh, you know, I was a bad image for a crowd of people who were blasting you, my mom. You say, yeah, you didn't know.
0: Oh, Miss Midas, a power member. Okay, my man, and granny.

0: si sa ma si kana wode man de bi entu no to wo wode nya asem hwe
1: nya asem hwe ma sa skenin free un sem hwe ma sa kana free un sem hwe
0: ma sa kana free un sem ma sa sa atini free un sem hwe honorable we say yeah

0: I don't know. Me kura de wo de hu se wo ho no de doctor chechi wo ho sha se se wo hu because na me hu se ni pedua na gise bia obi ase bi na dwene nye ana wa bodam pe ana bibi ye na wo fili se bibi koso ni su se nya me de bibi a she di pedua mu a yare ne ti se den ya e kasa kira dwene mo hu se no bibi bi koso di
1: pedua enye koso de te ne se bibi a eye hoho bia ko ni pedue no mu a ya o de fen immune system no a o mu bo apro o ni pedue no ten bia o mu bo apro ten bia se ade bia enke ni pedue no ho e ba ya ntempa ya behwe ya grip no na ya ku na firi ho enti e bra bi bi fufuro bi be ko ni pedue mu si ya kim o mu ni immune system no e de bo ani eno ne de wo ka no eno na ma o hunu se
0: bi nkoyi
1: eti se wo yo bi a we immune system near stronger wo se na di sun kunti wo tin ka se ase bi bi nko ya se bi nko be ade be che na dansa na why normal immune system no accurate ya edi nkunim na emum se immune system no ho ode no wo form a be be tin ka se ase bi bi nko ye ase mi ya yare ase mi ya yare na o yare a na che se immune system na ntimi enni
0: wa bre bi a wa ko bi a kwa fidi e
1: yeah
0: wa bre o sa de na because o ko ifi no so da so tim
1: yeah
0: nja ifuru fi no de bi a wo ko na na sto de e be gum na wo ko ti a de ba chini asa lo du numa
2: ani nti na to say any kwan say o tena ho de bi a no e wo ma se da so ko hospital mo hwe mo jam mam bra nye mi hwe mam ebuon ma nye ma na se o hu na nsu hu na we de o tenas ni ti jwa na o se eh ma mko ma mfa e kiro e dwi mi koto mo an kwa ta nu
0: na dan funu kra de o se yi si nka ba si kra nya petition pa no she so o se nya petition pa de na o she na kra si de papa na ka de bi abunum kakra no kra na o mu ntimi nyina no mo ni tanzo o de o ku di ko fa
1: de mo an de ade a o mu mpe ni ade a enyu no de o mu mpe ni ade a enyu no nya petition akwa si ta fo yare ni ehu e du ba bi a eh it me kwa tina ajini mumu emu onya dia friend encephalitis
0: wano yade
1: and it me ako tina jimu na ajini no
0: I inflamed
1: inflammation of the brain
0: ada
1: it me time for the
0: one
1: time for the one yeah, castle, but a serious. Idea, a bit me a cool, a serious. And I dear no so no cool, so so a day. Woman, a day. Womo at Dawson ten, open pedenuma. Womo Dawson ten, there's a new system, no serious on
0: Bacotia
1: and ten. Tina, I breathe beer, I said, make sure, say. Yeah, new system no ewa hode a eba ebetimi akwetia no nemu msaye ye didie ne anom ye exercise ye nye ne niema bebenti new system na hode nsante ba ya pena akwetia na uni ba bi su pa o sa kwetna no eye ba bi a new system no so mu manufacture
0: to no company ho no wa na sa tin bomb no ho no
1: sa
0: ebi amomo ye ne papa pa bo ne pedua
1: eh
0: ho no so boss te ne o te e
1: sa
0: oh
1: enti na je so person o chese mutu ru kra ni nsu
0: te mo ye mod ba wo ne o hwe mo o hwe hia mo ye nyina hu ba bi amodi bi ko hia nyina
1: nsu

0: fahokra na wada tuwa
1: kona unsukra nti enya agudi
0: nato binya typhoid said ya uka na usi ni kwa ya ubi esho sentence ewo nipe diyo ni mse ampa wanya nifaa nsende wa stati tu wana mong estati tu wana mungu mungu na ebe teki how many months how many years or weeks
1: oh da binye years asem enye years asem enye enye months asem
0: se ukana wabuano hose kunzi na dani
1: hee ja wawo su esa upuwa hu ya unyema bibira obi timaye ya nye muano umu ewo shesheti biebia ya na umu etimi survival shesheti biebia ya buroswa iku umu just like say ye ka say won wa chance mu a ene hen nti se ni pedua no soso no yo sheti bia bia obetumi ama akro a se odun wa yare mu ano anojo anaso mu ano ebrase hen nti enye emfie mu
0: ti be say me fan say
1: o bia na ni abre
0: na so o ma no yun enu ya o typhoid mu no obi chance se wonom white powder wonom typhoid nu nu ni ni maya wo mu ya wodi maya
1: se o se
0: ni pa no
1: yesi o se mu se obi o ha ni su ya wonom no ene de ba nti se ni pa no su nya se nsu nu nu no no madura onu nsu ni nyina no
0: sa de foforo de ye tu foforo no de foforo de
1: sa e ba ne sa ni ye no etime eche nti ade di kan a ye tu amanfo ofunu ahonidie se obesha se se ofi ahonidie be kosro
0: okay
1: number 2 nsu nsu esa osesa no obetumi a noa nsu no menfu na fe wa o de agu ade mu na adwo
0: Jenny, well, few pipe cry and officer Ubermoa.
1: No, I'm a man and who? No, come warning in a laughing a drua. What would Brogu be our own tomu? Eddie, I said, be our freedom cacra.
2: So, honestly, yes, sir.
1: Eh, yeah, freedom soon. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, ye dwane no an ye no aye hwese ano amana ben kam
1: yes
0: na e pedwane so ehie
2: e dwane ehie no odi ne hie so a ye sisipie
0: dwane odi nsa tuma ye hie odi ne brawo
2: aha odi ne sa eboa wo because bad sad time no e mo ano aho ordinary abafo ana se edwane kun mo nti se bia odi nam kwa wo se dwane bi to dwane edwane adwo tim mesra fe ye ana se wo edwane na esi ocha pese obe kanishi na emu aye shi kakara san na wadi afi so ye nom raw milk na ntwe milk
0: ntende oti ma o ma wadwe no kra nyi nkurugurugu ntende o nyi nyansa
2: nti ye nom sa milk ni na wase ye ahoyi ri se esan se ye process ya na ye fan ema emu an ema form no nti no wan hwe ya okono ma akofa sa ayawe afi so nsuo no sɛne akan no nsuo nyunyunyu no ɔwɔ saa condition mu a ɔyɛ okay obɛtumi atena ase nti sɛ nsuo no yɛnwunu pii no a ɛmmoa nti fridge mu nsuo no yɛayɛ nte so kakra
0: wotumi sɛ duru saa type no nso so wotumi sɛ wopɛdeɛ ɔnwunu paa so o ɛsɛ sɛ wofili heat ɛwɔ nipadua no nti wonya yɛ anka wonya deɛ wu mu
2: ha heat no a wohu wɔ nipadua no ɛkyerɛ sɛ nipa dwa no
0: ɛko
2: ɛko yes
0: ne fifiri ɛte wɔ
2: nonti nipadua ne kwan a wɔfa so wɔkyerɛ sɛ wɔwɔ yɛ adwuma gidigidi
0: ntiɛ sɛ woboa no
2: saa pɛpɛpɛ afei so horo nsa fasam no ayɛ
0: saa na ɛyɛ
2: da biara no wokɔ ba a menim obi ɔyɛ a no ɔne wɔko sɛ obesa ne samna mesra san samna
0: o ko pam produ ba produ
1: o ba
0: san samna
1: as I said ya bo modern se sa leku soup no ki benye bia si
0: ta jana bia so ho no ta do ba ya hayet bi si mo do bia yi
1: se be ya o ko toilet ni wi ya pe no
2: wa
1: ho sa kama kama kama na etimi aboa ena samna ba ko kwa nso a esan so tumi eye pa ye nya advert mi obi ade
0: ye be modin o ye modin me modin ah o de samna koko do so samna koko na
1: eno
0: so de o ko nsa
1: eye eh ti o hwe samna mo akosi nti typhoid se ne nsuba ti ano no eh
0: wonu osa no nso se be na dom ntem
1: o mo se papa papa wa hia o I just said, you're kofa umoja. Symptoms are also present, no? Same symptoms, and typhoid is also a present.
0: Then, as a typhoid, no, more as a typhoid. And your friend say, osa.
1: In your name, that's in your name. Osa.
0: At the end of the osa, ba. Send your woman.
1: Anyama mienu yawo emua wa ede osa eba
0: ufa mu nedo na udi na de bia
1: ede wa komchine so a ede ba nti obet menya osa
0: nti de bia
1: udi di de bia
0: dia no wan yem
1: ya freno h pylori
0: h pylori
1: helicobacter
0: Hey Eddie, you drop a number now. So doctor, let's check one on the subana. So Helicobacter. No.
2: Auntie, you ever drop a number? No. Adi ba ako ye fruit and ye vegetable. And PMP, nipa ubri offer a jabana. Offer anu akano odi.
0: Ogro. Ngakani yeti apu ya yetu. Ekwangu.
2: Mesre. Ofa ofuwe ye kama
0: apo ayede namba abo ho gasi fi bom papa e apo abo koni e ye di sike bi ni e di
2: atare ho
0: e chere se ni pabin sa so so
2: ni pa bi en sa na ari aso so ti ye fruit ye vegetables no ti true ani e salad no e lettuce no
0: okay
2: because anya ye no e wo ye man mu an ti ti ni nkan de e hu pa nti ofa no ahohoro ho kama
0: okay
2: na
1: abosa
2: yen fa number ni
0: drop number no
2: 055 3 3 3 9 9 1 5 0 5 5 5 5 5 near 3 5 near 2 0 4 5 3 0 4 5 3 3 3 9 9 1 5 0 5 5 3 3 3 9 9 1 5
0: for Dr. Mayhem to see Obefa Ubeka said dog I said I'm okay me hamasem o enu na ewi mi o na doctor che say ebeti mi akun say di do che na wan nyawa we wa just say oh ese yare na ba yare na ba one day pa dukun oni tube se mo jan be nyina gu mu adako oni tube tume chin from team doctor wo say osa no your friend could be H
1: Helicobacter pylori
0: Helicobacter pylori
1: aboa ode osa
0: yade
1: eba any wo say why a come chine ache hello so so etime de ba
0: nso na that time
1: yansu mu ho no nyankopon bo ensu bi a eno na ayam aduane na efeno hydrochloric acid e yensu a ano e shi ye papa papa kwasi ano o shi chem battery
0: set we mu
1: e we mu na onyakupo nim die mu no o de drade dry e funu mu e na sade e wo mu nti e drade no ene sade no nti no e ma se e sansu no ba e nyansu nsanso wo
0: Empty
1: about ten, and the okay. It's called Pim, intact a home car, you know. A dear sooner money intact a home car. Emma, in sense, you are no, she are no, and 2 million sons, so a vitamin A. Vitamin A, carrots, no, manco, no, boyfriend, no, near, vitamin A, woman, a dear. A bo, a dra, dear, no, a dra, your full moon, a bo, mobile. In the sense we are air no shit chair battery no a bar in to me yes in sense will be a oh we are no eso now sense you know it to be good for no bra a dianny womb where did na apa na apa ba be bo eduane no ho ban ise nyankopo hunu se africa fo bi be ba ye ni ehu ni tina so ya nhyehye ma ye ezi show ye ne se eduane ni ba be gu chenchemfro no mu pe se don hure mienu miensa enan afei awas na be kwa kosi obi eduane so tefre be kwa kosi obi eduane so be fa eyi nti oyeso di nsu obi anu o hye sa etimi kum yare aboa kwesi tie ni ye enti sansu no adwuma ne se e kum yare aboa afi nsu ensa bo eduane no ho ban se be ye eduane no emburu ensai e wo yem ho nti ense nsu na no ye hye sa na sansu okro ya no a eye ade papa maye no sansu no na se wan hwe ni ye a na se echi ebegu ye funu mu wa bra eduane bia nim ebegum bread aninim ebegum bread aninim a etimi tuto kro o ye funu mu na se sansu de enya aboa ene de bae nemum akomtene ene ekofa bra o
0: okay
1: ena de atosu mienu so eye de ayare aboa no edepa de h pylori no edepa no he nti eno no so onso okotena ye funu mu a on de ne ko edempa onza kwesi de ma osa ko so ye de ne se ekru ena ba ye funu mu ekru a wu hu ni na de plaster ta so ena de dura ta so
0: udi fruit kwa na waje so wo mene o mene na kesia kesia kura itimu kuchukuru imu
1: sa
0: uye funu
1: wa kobre ekomdi wa buwe
0: kom udi diswa
1: edi ya niko toa ya musu wa
0: buwe
1: sana osa nusutie na osa nusu onde nusu ba mponi ba kone se etimi ya tisenia wenya pressure osa no etimi symptoms we tisenia wenya pressure etimi ma bp kosro etimi mu akuma po peri peri peri etimi mu akukui chese enye yare papa afei se eche power ni pedwe ni mu etimi develop eko ye cancer
0: so kuru
1: kuru afei so eche wo ni pedwe ni mu etimi tuto kuru wa unsunu no mu inti umu umu onsa ache power no ya ni umu chika se
0: umu
1: chika se yomu ya etuto kuru so nti ese se boy ho ban osa ebetima ma boa funu ebetima ma wa fe osa ebetima ma o yem akika ebetima ma o yem ayo ya na obu osa ne de ne wono boa no nti obu ano vie no vin pa mo so bre o da untumi na osa ma untumi sese o ti sani ahwie mo kwa bu so wona ho etimi hyehye wo saa pɛpɛpɛ na tafad no nso sosie
0: ntimi
1: ma wo ho hyehye wo na ase hyehye wo ne ade nti sɛ nnipa no ba na ɔkyɛkye ne yare mu ɔsa nso so ne su ba baako no sɛ woahwɛ wobɛka sɛ obi na ato aduro obi na ɛyɛ wo sɛ ne ko ɔden
2: samogya
1: tumi ba mahu sɛ obi wɔ hɔ kɔ toilet na toilet ni ye tum ni ye tum
2: ndi no sa
1: aha na che se e moje tugu enyinugu yem
0: case na ihu
2: enti yansa fa number ni twa bi number ni
1: 055 055 33 33 99 15
2: na kokra enema ensa mbo akura ye nema ya chi wo sana se di nema yachi o kwa de oku
0: ba iribu o kwa echi ese kan o du bu o du
1: kritisia tu ri pa sa ba ire ya wuti mi nyi sa manu fifi coffee coffee coffee ko no amene tu mini a kwa se ne ku twitwi kro no mu mo se o didi wi a na ne yem
0: ba iribu wa nyen kwanta ese se kan ye ese o tu ba ese se kan
1: na oni mde tu a eh sa o mo se nsini ba ire wi a woman niema omudi gumu ansa no machi na yet sasaka na oka
0: din din din din kasi ti ansa kura de achi obetan de gunshu
1: yiri machi ni ni men fit da no amemene
0: ni chukrum
1: chukrum no ma na wu na ye wa ye wo eniani bi o ha ma mi kire eyema osa pa pa pa pa pa pa fes eduane pa obi o osa onye so obi de boyfriend
0: Bofre de abre a elo sunya de nyadwane adwane no gregre no
2: bofre abre
0: bofre abre no
2: afeso
0: elo bom kakrebia na no aho no
2: afeso potato
0: de anwa no potato de anwa no ne de yachi o
1: ne de yachi de wuchi bi ase number ne
0: 0505 333 99 99 15 15
1: aka osa ne aka
0: typhoid
1: kidney nso so ebu yenka kidney
2: nso e mention next week kakra
0: ye duty sa ya ye we mi ni yesa next week ya ya bowra
1: 80 bebo enti se se typhoid eti no ye ma misemo yen sha se mfa ahonedie ntetin kwada ano sebe ya omunkunya sa typhoid bie yen fa ntetin kwada ni yipa school mu kanetete ho no obisa akura ya ya hwe mo re
0: wo mbumbo
1: mo ti ni bia ni ye ye ni bia na ye
0: wa ye
1: wa hru sa ni ade ene ye ja wen mu nyina egu ho yenfa hono die entertain kwada no
0: okay
1: number 2 yen building kwada no immune system yie sa drink drink drink drink na babe brain no asikirim ko asikirim to do bi akoni peduem a wo immune system do to a ekuno brain ase nti awofo enti ne yie na ye no bi e kasa na o kasa e ne ba ne lunch pack aduane o de man ne di ko school chese sa drink drink ni niamma iti sa no kwa fimfri niamu kwa iti de bia kwa rani mi system ni ofom
0: kwa gana drinks ye toma ye mei bia ni waya sichi ni
1: sichi ni kwa
0: inti na sichi ni kwa
1: na mi kase osa sorry typhoid no eni yari abuwe bia adia umu mpe na umu chie eye adia enyo yari amuwa no mpe adia omu pepa eya adia ede yare mwa ni nyina ni jeho enti se uti adia de manwa omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu dosu ewu ni pedia ni
0: eta na ya ba wo mfufu bi mfufu bi na mbebe ba ya mun kwai kama na twa kakadu ni mako gusu sa ba kidi akisi nko ebe kona mi ase ko edu ni si bi ya mo obo ko ho ebe kona mi ene zo nya mo ko ase mo ene ni sa sa mo ko no mo se bi ano shi a se re na wa dan fure ka tu nya peto ka kra ka
2: twitter
0: wo se be sa se no kro
2: mo ase mo on se ye ka edu pa e wo wi ase ba ko a e
0: mako
2: e ye edu kase ya
0: na nso e sa se ade ana
2: ai onse man ka se aduane kese o se ye duro kese enti time na ye no maduro
0: anopa
1: na yare
2: tema yare enti mako akumaare o pressure aba no gigi no mako etimi mane kofo
0: mako
2: ye mako ya nanso se
1: obia ti o se wa chese obia wenya heart attack
0: dede
1: je wo yan hwie ni ya eye emergency situation
0: no mon mko
1: ansana odini bedu ayan sabian first aid as odi man no eye mako
0: eja
1: a ano o share ade mako ye ne se ebientin mu
3: ne munka na no doctor bi ke etie tre na e moko enya twi mani padua no nti ya mun susu ni moko
1: moko ah do aka ne tie tie akwa tie ya si e ya dru enya te se heart attack ah bi bie ni ho no
0: se me ntwe ma ne manza na madidi ya
2: e ho ne asem no
1: on wonya heart attack no emergency ade obetim di ayi aya save no se wo be pe mako a
0: aya
1: aya ye guni ketrema so anan ketrema ase
0: le be wure ni pedue ni
1: e kwa pe e bie ntri ni mu
2: gracias
1: yes na me free chance yes
0: ti ni ye di makwa na vivre ti ye
1: eh o me nya ne sa me di
2: ko kenya ni pedue anu e kenya anu e ma ne ye
0: ye nti
2: imagine
0: your bread say udi
2: I say eja to baby na wa fe eja nto baby anu afre fire service o be pede o me fe
0: obetu so good dem wa se no
2: kwa nti da ohia fire service ni juma die no
0: be fro
2: no
0: ma
2: be fe no no ma nti se udi ni debia udi ni debia no anu kwa ti mi kofa o sa ne ba
1: yes
2: udi ma kun debia debia debia
1: ni ya patient bi akwasi na wasi we chimbe bia ne ho hihye no ababa wa o be around 30 years ibi sa wasi be bia ni wa onkoye ne ho hihye no we chimia onyadro nti na dwini na ye ne se obi na ehye no nti oba me ne ne tena se na mi bisa bisa no na mi bisa se ope makwa na o se eh mako wo vi mako ti se
0: ape tu pre no
1: na o se ah na fe ide nti na wonti asa se o ho hwehwe makwa ibi o me fe no Allison Allison na afi capsaicin ye ma mi no capsaicin na Allison wo mu enu na eye heat no so on enti se ko ni pedue no mu a e produce sa heat no
0: okay
1: na e biebie ntim ni ade enam se heat na bent no en fifre special se se e teo se be ya o ho bedwo yes en fifre teo a na enframa fa oho a na oho adwo mechanism sa na e adwuma enti odi makomi sa na a wo ni pedua no mu enti de bia no ho hihye ne saa me ka kye no se me mane dro bia onja makoni de ojai a onsan fa report meme ojai die ho a hihye no no ekọ enzi ba bi no kwa nka be ka se ya to edu bra be dane bra be dane
0: dog na che se de ma sometimes to be a doctor for mutume ka tio bi se me ninche ne no ama me ni mo koye saa ni ma niema we ni
1: sa pepepe
0: o ye hwe mo kuna wudi ni e ma no problem bi but we ni
1: sa
0: je ka chen se mo ko me ni mo ko
1: sa
0: ana me ni nche ne because bi odi nche ne so a e bro so ma ne ko fa ofofo eni ti de ma doctor fo tumi ka no bi
1: sa pepepe akwasi sa
2: na ye sa fa number ni tu je bi
0: de drop number na me ngra ka mbi sa doctor ma ko wuro mpa ko che person na mbi pa na me benwa sima mfa mako muhu a mama koni ye ya bibi e ni o so nyama koni mako ni kom kakra o te na na apata widi o te fa chira o se na twa o
1: aduane a wudi no adenti na o enjoy aduane no ese se o enjoy aduane no
0: without mako
1: me chire mu
0: aba ntwi ni o
1: ese se aduane no wudi no e calm down
0: okay
1: e meni pedua no edwo ma we die aduane e wudie no ohune mu sane sue omo ma so fufre
0: ene e fenze wudie no
1: o be die na eti ni ase na
0: no e bi me ko na we ko ku ja na so ala to se se o
1: sa
2: 85 for your number no
0: 0555 0555 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 1 5 1 5 ni eti phone so adwetwe enkomo 03220 835 81 0
4: yeah, yeah, yeah.
0: Hello. Okay, Obiamai. I'm sorry, I'm going to call. Sorry. Yes, I'm going to call. I'm going sorry. Doc, yeah, fancy one of mine. Yeah, Brenna, I be my fee. You call. Okay, hello. Be in us. You call.
1: Yeah, can say we be our time for it and now say also no oba erade ebebo.
0: Small doctor.
2: Yeah, we should make back come say any time for the enquire
0: where debi.
2: Yeah, how be a chanamo ebra. Now ba nyango pardon. Obe nya ya sir.
0: Prince Emmanuel. Oh hefa.
2: Yeah, what tafo. Ufi Kate and Eba for Pankonoka, Nisi or Okes Junction.
0: Okay.
2: We see one number beside her doctor Mayhem, Obia Betro, and answer free number. Number near 055-333-9915.
0: Okay.
2: Dufra Ubena Aquanche. And I feel a dear bar could be a name person with the count or orson, a do bar could be yet they check. Yet cabbage ya. And then maybe we might find vitamin U. Now, a bois or supply. And the answer will be to an amoban. Shall I see the cabbage?
1: Nabra.
2: Oh, by Nanko Pardon, send me a dance. The any course nearby a channel. Also, be not why I say.
0: Okay. Yeah, that must see. You didn't say that my own Kwanwa. Now, what you said, and she was saying, Dr. May, her master, and she abu. Now, what you say? Emu misho wa yenkoba idili bia ubi osa typhoid mfen ni agro na enya yare papa daya obo sono hu nitma sonda e ono wa mfa nkupi America kura Shirai FM.

0: no dia
1: ni wase ma me nyim hwan hwan a ne dada no
0: e ma mu ni dia ko si e
1: pa sa hu
0: e ko si ko hemi man ko hemi man ko hemi
1: odum ko hemi man ko hemi
0: eh na etiem
1: so ko na se obi na etia de
0: na kretiem na aka etiem mo sa bo
1: se ni etiem
0: na aka etiem se na sa so
1: na kesie ni
0: aka kesie ni
1: sa na so kan etiem de
0: so ja oba ana se ndo bia oba no fro ko homa be homa be homa ko si na won hwe ya ko si oba no sa pesku mu kwai o nya oba oba oba o ja sa esa so gentle no ni so na se si apa
1: nka fo fred lai mumu
0: lai mumu
1: lai mumu
0: na na
1: lai mumu
0: so se si a
1: ebe ni so nya so
0: na buko na jani mumu ye
1: dun kra na bi di ni nyema na wo mu da den tu bi kakra bi som na na
0: sa ka
1: esi ni
0: finish ni tua e di ta ko so pa ko si di e di ka ho bi oni den ni kuna wade
1: kuna wade
0: kuna kuna wade itimi kana wade itimi kana ware ye ka sa ni kan mi ni
1: ware
0: itimi kana ware itimi kana wade die itimi ka die itimi ka ye e ka den ni kuna ware a ani se se o di odie ni e wa konfo mu a back when you buy money, and now offer new. Now, no, dear, dear, dear, dear, dear, so worry, confirm
1: worry, you'll be denied.
0: I was in your chimney, sir. Would you, dear, the Ganan, the dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, wa je to ban so je to mu kunu o so ba ko man o no na ni so afire so a e be se bu se bi o se o ri do oba anu uno wa bi a de oba wa anu oba ni jitu o ka so principle wa anu oba anu jitu oba wa anu ko si
1: e no no na but o to so
0: oba na je to so
1: to me da won na won chen
0: aha se afire so do me da nchen na afire so
1: let's go cuz I made my
0: way. You are no bound so prince on kwa dia.
1: Obi to be down chain.
0: Oh, question you.
1: So we fire.
0: Eh, we don't.
1: Eh.
0: Question you na kura.
1: No, I will fire.
0: Na si na mi ne ba ku.
1: We fire.
0: We fire uti wa no. Wa o uni so yiri uti wa, wa uti wa.
1: Uni ayire.
0: Uni so di uni dia.
1: Okay, say you na titibiru mti bi si.
0: E le kura be bi ho bi ho.
1: Eh, odan na na nyo no. Ya ka so anko fa ni nua no wa odan. Ti oko ni nua no oko ni nua no ne ne koda all right
0: ni da
1: so onim se enkora no wo a wo gu ni nua council
0: o wa ni ste
1: ti oni ni nua yire ne ko economic kushie mu a sabe ne hu san no a entwin firi mu nya ne wo
0: e ba ya che
1: a ne hu san na no a tu firi
0: o mu
1: ne
0: kire
1: e mu kwa ne che se yiti mi twi firi mu na wa yi ni be ma no na isu na gu fam tad no ye ye ne ntine Bible say nyamie ni suboni so wa anyi na choba uma na cha sa ude ukwa enjoy oba na na we enjoy no tuyi na na uhusani anu weyi na egu fom ti nyami kun
0: family plan pa o
1: eh family plan nye nene sa si o so akwa nene ti uhusa ni mje guma sama ba
0: baba
1: nti ya anu weyi na egu fom ti ku nyami kun kwa nede ufu yi eh shena yeni bimae ohun ti ye kun no enye ne ne shaase a che ta family planning ni ntum firi mu no
0: enje ko si sa fune su
1: e memo no yesa no mutri mu odi o ti no be shi a ti kan ti trim pa yi firi mu no ko si an enye bete o no do enye bete sa o mema o ba ma sebi wa ko kwa su ne duru sebi u be sa ni firi ko zu kra ni mu ode na utimi nya vim e yi no Tabo mano kaso no bija hello.
0: Awai
1: kaso no bija go no no.
0: Na
1: bi e na ni je o
0: kan
1: no
0: ko
1: bi tima e enye na ni.
0: Na ba mano pa wo bi.
1: Na ba bo bi ya ni okoya e.
0: Pa wo bi no wa wa wi.
1: Na ze zo ka to ba wa no je ze wo di e
0: tabo.
1: Na na na pa zo ni ko da bi.
0: Na ni su kra princess ya ni sa o. So bi ya no mo awo na do so ma o. Do e se o e ba o de ya no yi. Se bi ya awo no so beti.
1: Je mi ni.
0: Ni. Ee kwesi
1: ni ni sa ho de no me ho me ho mre ana mi huya mmre
0: e gozi o ni go
1: ana mi huya mmre timin timin yes gi pa de be de
0: agozi se afine suni busa be man so be wa oba no be busa oba no ba na ka so be wa be man no akosi ye tikrondo so na da oba na sin
1: eno de ye se da bi tu eno da so ho nei
0: titi ya se na meke
1: nge wo ye zenti
0: ye ti afine sin
1: lumba yiri dia ye ma ma se nyire hu ye nti na bibi da na sin
0: titi wo no oba pani ni ko ti
1: isadle firi ho
0: fifi ni ko de no bie be man ti mi ni sha
1: bi oba obi ti ma ko be ma fu fronche
0: Okay. Agosi ni adi kan bi oni ahun penkasa. Nso nye bra bema ekosini ni.
1: Bekasa. Ahun penkasa na ikombe so na ahun penkasa. Ahun penkasa.
0: Ahun penkasa nso nye bra bema ekosini ni.
1: Okwo dia bekasa. Nso ba zuzu na edede chiti.
0: Dede.
1: Ni kura ahun ni kura titi no ta. Ahun ni bodo mu wi. Se mi hu bi o.
0: Sa ahun pe gbe o.
1: Ni bi le de nyina ko ye se roba roba bi na ma ye ye
0: na nkasa o
1: me nkasa o enye dede e na tete no pa me ma bi a metena ye me si mampanyufue ana ma ye asa bre no mo he o ba obi ho na sibia o tuni na na na isi from kra keke ni ade a o ti se kese kese
0: me cha
1: be ti chichire chichire
0: cha jiba tsa
1: o ma ye chuo me na be ti chichire chichire na awoso o ti se bibi guna sene ne ne di di o ma ku bo ko ko he a he ne fia bi bo kra ba ku pe tia ba ku pe na da ho bo su kra ne di e chen
0: chen
1: e chen chen tia bi di good bi di se o a di o de o mu sa se ma de se ma de u o de ya de bi ye bi hu e ko ma ya de tai
0: e de o ti ti ti ti
1: e ma ya ni de tai e di ta chen chen ni bi to ande wu hu sa hwene ni bo ma hwene ni na na yesa enkasa enkasa enkasa
0: akra u de se o wa pani wu ahwene ni bi ku ni bi din
1: ahwene bodo mo wu
0: bodo mo wa ka bi ya do so
1: na de he
0: akra de mo mo mo
1: ahwene do se ni wo bi ni se
0: ni na
1: na bodo mo wu
0: akra de wa pani wu
1: Oh,
0: ah, no, no, no. Some Mirwan woman sinna, Nankanian,
1: mini sinna, Nikita, tragically. Mini sinna,
0: mini sinna, no. Almost
1: enough. Mini sinna, crack, and I think, and then what's it? Sabra, Missy, what was that to sure? If you say, was that to be so a cassamba, about a crowd down or down, who cried a cassacket, what the crowd bet?
0: I was an also. A fogging. So see enough, I see why I see.
1: Send a make a oh, and so naming in a nominee baby as I am. We knew, we knew, we knew, we knew, you
0: know.
1: I hear that there being a civil, I hear a mock of you. A you rubber rubber business, my young woman's use.
0: Move a beer that than riding.
1: That doesn't mean him to be a hodia.
0: That I'm not a maybe
1: to say, my buff from creating me pie. Saturn, you know. Say it paid from girl who's a bit to me, papa. Make us any idea, robber, robber be. Yana and no mind, colors, colors, and I any shame, shame, and cassa,
0: and cassa,
1: and cassa.
0: So I said to one year,
1: I said to one, the minutes, I said to one, a couple more, but it's a child.
0: Immediately,
1: enye kura
0: enye enye enye na enchaji enya mi no
1: ha
0: bodom
1: bodom ya na mele se ni ka ni e bodom wu
0: amon se tri mon se
1: tri
0: tri akra no te sai
1: eno te sai
0: oh is it a free a free
1: na na free system ni wo because se ko jaso wu do Dubai si ya
0: bi o pe papa ni bidia o busa ma na o mi
1: ya o mo de kase pa o ho
0: ha o mbe ya bi ama agosi o ma o mo di chia di sedia o di bubu
1: sad
0: kisi kisi o di no
1: sad
0: o ma no chia di sedia titi so ba nyan free ma o mo chia di sedia o hu se o ma egu o mo e mi so
1: o di bi ka ho ba
0: di ka ho chia se
1: me pibie hu pa
0: o ko di ba
1: mo wo se ma ti di nsu mi hu bi da o ana o se from 1 to 3 min ti bi mi hu bi da
0: akrade akrawo unu bebre
1: na sa brani de na ye yo mi si enye mienu mienu
0: buta
1: mi si na se memene na na na fo atratna o hwa o tumi se ade no ni because ni sine ni
0: takasini
1: takasini no o tumi se ebe ni o nai nu mesho emu su asuso do credit say na
0: ya na nkrofo no ayi fo no
1: but boso abete kakra
0: nkrofo but 1995 but to nti na na ma ma
1: yira
0: yira mm but to sa
1: I see
0: ni ma ko
1: yo
0: agba si di ade kan obi o enso ni se obi won twetwede
1: obi won den
0: o won twetwede
1: na o twemi ni se na ye de ba ku ba se
0: anu
1: twetwe obi won twetwe twetwe twetwe twetwe ana na otwe na twetwe mo bi ye bae
0: won twetwe
1: obi won twetwe de twetwe twetwe de
0: I'm going to go to the house.
1: Ana oyi de die nim baako ntwetwe no oyi no firi ho na oyi tewe no se firi ho tewe de no no to know be
0: for ya de ba ye ya yi bibi ya no ya de bibi ya hwehwe ho sa pepe
1: te ye kasa won se kasa ye kasa no e baako ba tu break break na no so sa ma wo different meaning because ye ka ntwetwe so
0: won twetwe
1: obi won twetwe I didn't see him.
0: Awaji na manu ka
1: wona kiechi wonka de awaji na kiechi ye dey
0: akoko hu de pinna ko se
1: ada na za se wobe so wi hu firi ya ha ukrom vuti o se na me bi ko vuti me ni kreti wa o ni ni bi se ni ni ni bi se je obi a chiche mu a eye rf
0: ngara boni se
1: abo network o se che che de wa chichim nti uyi nfuwa ye twetwe de na uyi no na be fa twa na edika ni firi onto a na be fa tewe e de e no so enu sa ma odin fufuro
0: nti de
1: da bi enin ka ho tewe e de e tewe e de
0: e na wa wa ka mu ku
1: I'm not sure. We ye kan ye timi kan se se be ayi wa hati wa ukwa won se ma ye kan wa ba twe wa ba twe amu akro na utwem mienu a esan ma wa sem foforo
0: aba wo ho
1: aha aba
0: kro ni o akra fadi akan so so
1: no not work aba no dey dey
0: akra so ni yo eni o kra ni yo akra so ni yo
1: awu ye fe no aba twe
0: aba
1: sa ni fe no ye fe no aba twe
0: o dan ni dey o kasa ho fro
1: so o ti na me kasa e ye kasa
0: o dan na
1: ni nyina so ye kasa ye ka ye di nkomo ye de ka asem ofie da bia ye ka bi
0: se twi mu wo kire twi ana abrofo a ye wo akyerede mienu be aba
1: ba
0: oko
1: ko
0: fe be be nsa abe a aba
1: aba okeka gudu
0: na na ko fo en
1: akyerede ma ko na ne keke ka ma na na ye nya asemba ko ya ka boye no asimfu aba nti de e kan no nyet obi an ko se obi e ye sua ade sua se e si sua de ntewe e tewe e ntwetwe de last week mo kan
0: e kan
1: na ba wo to try
0: a root
1: ko ba wo to see ofre me nti nyam mie ni mie ma ntwe bi o nso ba ni betwa mi ansa ohu do am betwa mi ansa wo se agbaje ke ne make ye
0: me na make ye nya
1: o tebi ye anso aka
0: cha nya
1: wo se
0: nya nya
1: de ko ya o te se ohu do krechi o twa no atikane
0: ani hima
1: atikane ne yede
0: kisa no papa kosi
1: de wa wo so so di ka
0: pia ma ti kane ne ko nwa no
1: uko pe
0: kane ne ko nwa no papa
1: hima kosi
0: ani abese abese menya nya te ti nwa ni bi na bi a chi na wi abo na ko pe nwa na obo kosi nwa ni na
1: bi a pe bi a she
0: bo won twetwe de sa
1: be ni nam sa ko na oba na oko na oba
0: nya bi
1: nya bi
0: nti ko wi de si atikane ni hima yima pa a crack and how she ukọ so njem risk of the man no nine
1: no muko
0: no nine
1: so ma
0: yo na nema papato
1: a no pa no bo so jedifo no so mo krom di nema babeton no ba ho machipa
0: ni ga da ho ma de chi
1: ba da nema am pa no pa no manfo ba na betuko edru wi na mo a wo do nema ba ndia do beton ya toto ya
0: de
1: ti atika ni
0: ani
1: hima no pa na
0: no pa na
1: okay.
0: Which goes for man in the 9 year old Jumu. And the idea chino which you have a corner. You did not hear, you are told you
1: have to be a child.
0: You are trying to a kind and say, a born into my jabbing.
1: A jabbing. We are born into my jabbing.
0: Oh, see and fi.
1: See and fi.
0: Wow.
1: And you say, what? And you say, hey, about it was one tra- and so the
0: channel. And I cry the channel.
1: Yeah, was only say one.
0: I'm not sure.
1: Oko live no di haja yenu asanka ayo wa mu machibi yo se presenter se no asanka send message bi dia bre se from this month ending the next 3 months e di enu no every presenter bi our salary ni increase ni double
0: wow
1: no
0: na increase ni
1: but bi se bi de we ni ye ye ni sampa ma tu nyina market yo si nyina
0: kama yo dede
1: tu tuwa ma nyina
0: tu ma dede
1: okay
0: da kwasi when you the ban na o twen
1: o ji
0: senya ma fo kan ho sem se na ne de ban o tu fo de no am se e bis me be frame am se entida
1: de he de e sa
0: ku mi mi na e di o
1: ku ni fo mu kru kram fina
0: no e se entida en ti na de mu ba kwa ba sebeya ebe mo danse na otu bia e di ba ko baba en fran e be ka ho ba ku se mu
1: okay
0: sebeya en so
1: nti ne dia he na de ba e
0: en ya de abusum fran ye di ka
1: busumu
0: de wo benku busumu
1: ye di kai
0: ye di kai no
1: ye benku zo tra se benku so ade ye di kai
0: ye di kai no
1: en no na ode na se kire na ba ko se mu na de ba na ode na ba ko se mu na se
0: ba ko se mu be ne
1: ode ni se ire ni fabra se ndu bi ehu bi na de wo mu nti dada de a ode ba se o be kirim nsa na bi e da chi bi ya be bisa se ntije ni a wo nkira akure bi ade na de ba exam zo mra Na me bon ko twa hun so ha, de no so kan kire nda, won kire ya da.
0: Si e shande.
1: Eh ye si ya de, en ti wo mo den, agosi, de won kire me de ti fa man so him.
0: Eni bobo, ade teacher for nyi adwuma nsi e che ya de nyina wo.
1: Ah. Teacher for. Ade a won kire akoda ade.
0: De ye hun no ya de, kran ko fi. Teacher for.
1: Eh but
0: teacher for ye adwuma ni se.
1: De se me kire se.
0: Ma homework ko ye fa ba.
1: Eh but na me kire se. Akoda no ko ye homework ni ba. Wo o de ba wiya wo san e kirekire no abe kirekire answers ni nyina no no akro bi okro no atenase no hwede no ye no hwede no so okay ni me hunse me twa me hunse me ntwa ono atimi hu na we ye ma me hu no work class test ensida
0: bi na twi ba kunye kan se ye be ke bia ho abakose
1: e nti bana bakose na ansa na daachi bi yakopra be twende obukaze o de ba mo baka se na ho twetwe mu no ana se last time me kire mu sa adu kire mu sa adu kire mu sa adu e bobo di nti koye ho djuma na dia won kire obi die na se won konko bu ngonta eh
0: e shade eh na ko hina kan wo se ye shade nti e bi wa woni
1: eh adie ni de yesua nyi o munyira ni nim we de nyi o munyira ni ni misro mo ma eno no wo be kire mu ana wa kire na ye nkoye nim na da fufuro ya sade fufuraba de ye chire kona da chi de babo mun sohwim ne ye bibisa ho asem mhm o dua nti nti o se le kadi di kaina e frene sey
0: hwimun so mun
1: ne de wo ti e o se frene sey e de di kaina fena be na enni se
0: oba
1: eni hunu
0: oba eni hunu
1: awo menshia o bra o tumfo abodwa
0: funi no ne bise ba ko mo
1: na tani nyina so mu
0: ba ba piche utumfo ba ko ye kataso
1: sa tani ye kataso dia na je si nisi ye kroye kroenti mu dia na itim budi
0: o ba ko ye do e be che o ra o ni edi mu che dia kataso
1: En me ten ye na chese no enye dia sa man san hun nti eno beti ma chimu
0: banko na so
1: eh but che
0: banko en hun safa
1: se nji no beti ten no ye beti ma ka ho asem wa
0: se asem da ho
1: okay che no ye chimi
0: enye dia
1: enye bi bi egu mi che aha
0: enda
1: en share de me ko anan ka masum bi mu
0: eh shambi nema go bro a isua
1: isua eh no cre okay enti yesi sam enfra eh eh ma ko ko dumo chia na
0: eh donc rodu en kronin
1: kronin kronin kronin dumo chia dumo chia emu ba ko ba en hwebi
0: ba en hwebi so we ba o bi chai wa
1: eni e
0: do cross of no kata so
1: eni e safra ni enti me modi wa ya bobo bebre din batere no ya nkyire se afena wi ananti entime modin se obudu ono ya kata ba akoso eno ni so ba bi huno minim so bunu ya adwena ti eno no ye modin
0: esie na sie
1: ye di esie because ye nnu ho kra ye di sie ye mo ba en hu dia wu ntime metra bejom eme ka ho asem batere me kyire nti eno die yenyim film
0: nti
1: nti metwem titu hono se oba bi kunu a amamre ma no kwan ema onko esie ho bi ebrebe na ye ma no kwan
0: anu ye kan ha se oba okunu a
1: se ne ze o so
0: bi kan esu bi ko di kunu o ya duwa ni amna sai
1: nko hebe bi esi nku
0: ni amna sama watu agonu wa kwa fanachi wodi ba kwa bi fie wo hu ba bi esi ku ne bebe ene man kwa mu ko hebe bi ade
1: ni watu ye okay hwana otume chia kunafo ensem ewo bra owu kuna
0: kuna yo
1: owu kuna yo emu
0: Ojinye ni penyi na ni timchia kwa mfonse.
1: Ewe yase. Na nukura ya na umuchia. Ya mwamu kwa ubi yase ya mimi humbisi ya makwa amba. Kwa utube kono ukura flower.
0: Mba. Ubi wade utimichia.
1: Utimichia na mani yeye. Saa. Yesi obayu kunuwa. amamre emma no kwai ma onkwai si ehubi brebe na emma no kwa manuko
0: kosi
1: hwana utumi chia okunafo ensem ewo bra okunem na ewo eye asie yo mpanyisi sawu pri
0: abusa
1: hwa oti die
0: wajun na abusa
1: abusa nya die ukoye jumana obi eche miensa no
0: akoko kra na
1: otisi eche abusa binsu ebunu
0: ebunu ikoko na wetu
1: sawu pri hu bebre ha
0: oti die
1: bibu ha obeti
0: ha obeti
1: ah bia odugo kwa mamosi ebusa majia
0: meye
1: ensa meye ani bia na debre edos mo nti edoko gbunai
0: o prewa de na obeti
1: ebunai ye nya fa mo ebusa kwesa kwa na ese yemandodo ese ukunu se ebusa no obinya bibiri ti edoko gbunai de echimu na odi eba ko de wetini binu nana
0: enkan ngaba
1: okay ye watina apremoso ei annum tanu yemfa akwadama nhunuhunanu yemfa da ene nhunu
0: akwadama
1: nhunuhunanu die ne akwadama ei die watina apremo esu annum tanu yamfa akwadama nnunano edie ni akwadama apremono ede
0: machine gun
1: otewo no wonu nta
0: se onje machine gun ni bini se apremoto machine gun
1: otewo bodu ya na otewo no ni twia na no
0: boni si post office ni onu atraso nta to si yamfa da akwadama
1: enna to si ija wa no
0: yamfa ehunano se akwadama no
1: ade ni akwadama
0: ede
1: okay oni se wi df yesu obi to ana etirese
0: nse tiche ni nso mi twa bi
1: na no ye de aba na no ya to ana etirese
0: twa
1: ni chenzo nso ni ada adwene ani nyansa ntem na adwene ko na nyansa nko
0: obi to
1: ko sebo foje na boy adwene nko adwene ko na nyansa nko na ya mpade adwene ko na nyansa nko mama je sime nyansa nyumna adwene nko
0: adwene na so nyansa
1: adwene nko adwene nko na adwene nko oh so me nya me pen to me hunu ha se
0: sample for
1: je yonko me e ba saba
0: ni kwa ni to sa
1: ajununko na nya sanko se me won na me beto no me ti ne nyum nti na oka ya me de to nyum na ajununko na nya sanko ti e ti
0: jesu no be
1: na su nya sa nti obi wa ajune
0: nti o ni nya sa
1: obi su nya sa o ni su ni ajune
0: ajune je o si obi wa ajune obi a obi obi anyi nyansa
1: so agbere nko na nyansa nko bia obi beti na nyane mi edunyina obi nso beti na nyaba
0: akwa
1: obi beti na nyanya adwene ezubi onim nyansa obi nso beti na nyansa no onu nso oni adwene eh
0: obi wo nyansa ndee no osa adwene
1: bi wo nyansa
0: no osa adwene
1: hwe obi bon lak baako maako maako obi nso beti na nyane mi edunyina adwene ni nyansa de na ni modu
0: osi nyansa ni modu
1: nyansa
0: niwo fi nyansa ene wo enwo nyansa
1: ude fa fi di o ayi nyina nyansa
0: ewo fi nyansa
1: ude fi nyansa nso ntuma fa mo bra ni yi obi di skulu nyansa bo bra di yi
0: akwasi nya di ni ne ni pedi yi
1: aso na make no nti obi di skulu nyansa de che no skulu che no se di bu nko nta ye tutu sika ibi kwa mo ni na nebia na ya ka te that you ya hwee no ofie nye ntutuzo so ho ni ade ato no atena se kwa ni sika no tutu no yesi mi sika na si ifa we ntua si na menye no makati ni di sade na nso minim sade meye no e besume school ye bu sa nkonta ni nyina de kire o e mo hu ha obitima handi usika obi nzuzu tena fi wono zye de ofa eja sey eja sey de e ye mfato ho de kire no papa wo nya sika pa wa hwezu yi nti eni uti do hu no nyisa no ti o wa hwezu yi nti wususu e mebi ntu uni sika hwezu yi febisi wono zya ka tsan se wi nyina bia kire no enso still uni sika ntumi a hwezu yi efiri ni nsa nti school nya nsa de
0: ne okan yo kan ndio
1: ah
0: yo school ndio
1: na dana mpanyufo nye school nya nsa no mdidi eso
0: nti de ya kan ya beba nso hwemu ana se man so hwemu na mu tutu na
1: ewo mbe tse bi tse na
0: ya tuma
1: dana se ne ne nkiya ko ye problem na ku di president ya nka ne esi ye ko krasi na nkiya ko pe obi a wono de obube akase ne ade ko na adwen wo ntrim
0: as your phone bo a bebu ohun die mana ohun nsa ya ntoma a cheerful
1: okay
0: e die sunan sa kwa na sun die e na sun adwene
1: bo
0: a ohun die pa na so na ohun nsa bo ohun die pa e sun ohun nsa we do adwene na die bo
1: na se tro bia na se tro bia kwa jeki
0: e ni nsa ni e ni na dapo
1: eh na se tro bia ni die a wo kan ye bi ejuma kwa se opie po bia wo computer ho ni
0: die
1: yes we all know the answer
0: wo ni die
1: ni ni die de
0: o si ni die nko ni nyansa nso
1: ah
0: e tru so
1: ni die nko ni nyansa nko sei ah wo se si a wo hoi o wo doa on se afidie isu afidie wa hai
0: o se ye chim no ye si adwene any nyansa any adapt ni so
1: matias
0: ni mfo nko ni die
1: matias o wo doa de ni die na ba na meme susu sei ni die any nyansa e ya de kro nimdie ene nyansa e ya de kro
0: o si bo fun kwa de differentiation
1: aha sey sey sey ma pan sey aha ya yeti o we do a sey ye jawo nko a se ma ma adwuma sunday ni ye jawo we do a nko a so we do a nko a tena ha ya obetima handle fidi sunday bia so bi gina ochi e to to ne ma kire o o fe se o fa kwa a ye sey bi we sey sound don go ba so ma beti di we be ka obi na be kire o because what wo if you didn't do anything but say be unim hunim die bebre e no chese unim nyansa na
0: abi do the next time
1: e no chese unim nyansa
0: e unim die e nyansa e wadwene
1: sa
0: umetu ma cross crew unim die to say obetima ye a historian unim die historian aba ko say unim die
1: nje woni mo
0: nsa okoko we historian no nim abakosem pa kosin sino nim nsa
1: ne se omunzu so a tre bi ombe gina fidie chichinchim ne mawo mawo kasai ah bu pa so na wan wonim se de obekasa wonim de program awo ba ba yen wo na atim bit na ho but de wono owo dim die na odi ba bi gina ho no no wono su bi ta mic ne mana wontumi nka
0: Intimika.
1: Intia no chere sai sebi oni ni oni bro ni wo sana.
0: No se oni sa kasa funim die.
1: Ei. Okay. Eye. Yen kwa homa no so na ye nemu eni nkomo. Die ye de eba ene se. Ye se. Titi ho no se oba bi kuru wu a. Amamre emma no kwan se onko si obi. Sana tia dia ene breben ene ma no kwama okwa esi okoba bia yedini kro to ye breben yedi se mpenyifo bibiri bitwa ko to mo hu a wa no timi kye kuna fo nsem oyo kunani ana o kuna fo
0: aye ni kuna ni ho
1: yo kuna fo
0: o ma ko kra o kuna fo
1: sa
0: do a kuna kuna fo ye ka sa ne ni osomi ko ni obo ya somi
1: Asofo.
0: Asofo. Ba kukura ya asofo.
1: Asofo.
0: Asofo. Sani kwa
1: kukura?
0: Ah. Asofo. Asofo naba. So asumafu wa.
1: Yuu.
0: Weba kukura ya asumafu.
1: Yuu.
0: Odua asumafu.
1: Mpanyi sisa upiri ya busahua. Uti bibidia na uti. Dia watina apremosu. Anu mta. No. Ya mfaa kwa dama. nhunhun ano e de ani akwada ama
0: yebe
1: yesi yebe de ani akwada ama yesi obi to ana e tresen tresunsu ye danyansa ani adwene entem ha na bible si
0: ha na nyansa na nyansa
1: 0322083581
2: Nyansa kodenimu.
1: Ayo. Yedasi. Ni atosu miensenye. Mpenye si se upri abusa hua uti bibidiye na uti.
2: Kakla meti ati nese. Asa upri bubibri ya ebo.
1: Uti upri abusa hupi ya ebo.
2: Ebo wanase ebo wapunayi.
1: Kia duda si sama kaino se amamu funsho amode free. Ofayo.
3: Agosi.
1: Yesi. Tetuhano se oba kuruwa amamu kwa nsuno. Imi se okoi si ehubi. Tu onko bidia ni ebrebe ni yamani kuhumbe biya ni kuno tui.
3: So ebia oba kuhumbe biya ni kuno tui. Yadi efinisha da ye ko enaso akugu kana bibia kana ye oba no ewa kunya ti edine ko mo ye ko aha
1: Oba no kura no ba bi o mo fu mu kwa da na ho ni si ni kuru no ntide bi a wo fa ko fu mu
3: asere di o ye nkrel
1: ah e de o bo hu adi papa kura ni picture bo so
3: na ni papa ye ni amambe pa so ni ye na de o ko ha a pe o mu ha wa jira tu ni di ye wo fu kura na o mu ye nkrel
1: ah ayo mate de to so mienu enie hwa na emi se wache okunani anaso okunafo nsem
3: die sukuni die wo ko yi na obokuni si paso a
1: ese udabi hwa na wo hukwa so otimi chia okunani
3: a do otimi chia okunani die lasti udiku ya chia no amana yi
1: nasi die hi oba na abe ma
3: oba no a soye oba ya mana patabu kuma ya zin kuma mana ni yin ya koye biye ni so bi kuma ware da baba mana ni
1: yo mate dia to so emiensa ye se dia watena apram apremoso anum taano ye mfa akwada ma hunhuna no dia ne akwada ba
3: a premono e machine gun a itio gumo bise pii na afi ukwa afa akwa atuetio mungu kwa nguye ya haya na ape yungu kini ya kwa kumuna ee wili itiri mili se eye akilisi
1: ya mfa akiretuwe mungu kwa nana
3: ndabi jebisa atuetio mungu kwa kumuna
1: ono watana enosu kwa anu mta aya premonso anumtana apre aye
3: ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
3: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya
3: ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Udi ni babi yaka safi kafra wentumi yentu aso. Mimu wajo uyu. Pracho beti makasadi ya mame.
3: Pracho ya
1: frau. Usi ya frau say.
3: Pracho babi.
1: Pracho udi ni mayi uyu.
3: Misi ya frau kwa
1: dunia. Dabi misi ya mfafufuwa nini ni mayi. Mse ni funo kurano. Ni funo. Muna hosa. Ya mfafufuwa. Majo uyu.
3: Yeah.
1: Uh-huh. Your first and I can say free. Simon Kuba said you so. Uh-huh, you. Tell me the moment that may body. You Simon.
3: Yes, sir.
1: You see, Ukraine ba why no one quite suit me? A challenge him. Oh, yes.
3: Nasiba
1: also, Nikuma me. Ayo. Ye to sini. Mhm. Ye se. Esu se ba ne danya nsa. Ene adwene ntem.
3: Mo. Adwene de na me bo ele o di agbe ti o bi e tri. Onza se bi u kuma bo akora onza e kun bi da ni ni tri.
1: Nyansa de wa mai bi ohu.
3: Nyansa no ho, eno ya kitu e bi. Enyo bi ana wo bi. I did you dear with the moment and dear. This is a little dumb. Oh no, a cardinal, a wadden and check a screen, dear, no, I didn't, papa, the money. Now, dear, it will be a thing that we can eat, which is valid, and we are doing a mile time. Now, dear, baby, you are quick, this idea. And in the young son, and no, I don't come on, sir.
1: Okay. You're talking, yes, sir, in the. Yes, sir. Then you say, I will pray with someone. What is in the DNA? What
3: then?
1: So, what pray with someone? What is in the DNA? What
3: is
1: Why na otumi chie kunani na kunafo nsem obra wo kunem ewa yes
4: ni
1: kunu mame
4: ah
1: na seba yo chezo zio do nyansa ni adwene
4: yo tamasi le sa sa word we atom we ntina ma me try to meba you see any day? Any other name? You see them? Nelson, see a demon. A mow, a nipple. Obia, Yansa. You need a bath to see a cassa. You see them when I get here. That's what you see any day. Yansa, dear. A nipple, be your wife as if we are with Yansa. A mow, Yansa. Ana nya me bo e bo ade o ye no nemu akine ene me ni pe bi u benya adwini bia wo adwini bia no e like o benya nya nemu wo nya nsa de a enye like ri so beti nya adwene adwene so ti nya nsa eni ti so wo ade bia e ma oduma ko bo ade ma o ma ni ni nya nsa e ma ni nya nsa de me ma na dwene ene mema wo tema eni ni no no yiri e wo fie kura sembi sia obeti do ma wa tama no obe ma wo yiri papa wo ye wo yiri nwa ma wo nya na yi ba wo ka wo be ma no beti ma fi yi na kino wo kokuri am so na be po o yiri na tama na wa pa eno ni adwene no nti adwene bi e fi che nya pa
1: Yes.
4: Do
1: I don't answer?
0: I
1: don't just go away. Yo, yati. Di chatu ni. Yesi. Ya watina promotion. Anu mtano. Ya mfa kwa dama. Nuhunano. Edi ya ni ya kwa dama.
4: Yena kwa diyo. Edi.
1: Ma yam for fofo na odo soso emremu akoda mande e be yiripa ne ma jo e
4: wa jo akosun
1: ye
4: ata jun jun kan
1: en kan zo
4: ashi
1: na ma e de te won ka che
4: kazi ni pe yo mo dia so fu dia wa
1: na mi adom ne ho ye wo ho
4: ofa ka te ko na la jo ka
1: yo. You were saying
4: so, what was it?
1: You see, Tituano Bokunua. No, your man, quite see, Obi. Nine, you're not Brebena, you Tim Macquay, no cohabby, I didn't crew to
4: you.
1: Forty days, answer. Okay, Mati. But you see, there were what na a promoso anum tano. You fa a quadama, no, na dear near quadama.
4: One
1: tano. There were a promoso, my promo. What na so anom ta no yemfa kwadama ohunhun no e de ani akwadama
3: ani yemfa kwamu ni ja would you like to me yemfa de ohunhun
1: yo yate ya da cpi ya
3: ko ni yemu ko ya
1: awu ma mi no ahu aha yo yes, we'll be two at night, you say.
3: Two at night, you say. Well, I don't know what's going to be here.
1: Oh, penny, penny, sorry. We'll be around 2 at night. Why don't we also penny, pa?
3: Yeah,
1: because. Hey, say, what about you?
3: I'm a good one. I'm a good one. I'm a good one.
1: You know, what do you know, do you say, dear? Oyegro
5: echampo.
1: Oyegro ni chesei.
5: Oyegro chirese ubu okwa. Wani netwo. Unyawa obeka teni niya yeo. Genyesu wadibe ya uya. Wakati wasa wapawachewo. Saadi ya nusomedu gruna mime ni nyeho. Iki oyegro nye.
1: Ah, okay. Yati. Oyegro, yasi. Mwana na uchimiche kune ni nsemgo ni kuna yumu ewe iyasi
5: nise nise num
1: nase num
5: nise nise so obema so yuabu so yabemu teni pande on sama ware nchi wadi ochiana onfahu uti minkari nchilenu onza titi hono niyamisi ebisi nima ame bako ukulu wii uwi ya ni beba biko chiyari kuna kete deso wa chiyari uwi ya yedo uwa baa sori se o kwa kwa kini na koko umupe na kila wasi debo kwa kwa nina koko na wabe tini nsemu se uko peno ito uko didi beba na temu uwe eye nasi ansana wabe tina se ukule uya nyo anu nobe warino iti maamele wa angwari bie
1: yuu enye ya siti tuwana wabe kuni uwa na obano mkwe siye hubi sana tedi ya nene brebe na obano kuhumbe biya dini kunu tuye
5: yise efinishia
1: afiswa
5: efinishia na sana ya kuchireno ho
1: na mekano biya na obano fukwa ya hone down tide biya uke mwa
5: okwa ya nchireno siye chireno biya ube chireno kwa soo ndi ayatise na mamre mudie ya nchireno ho
1: ah yo yesu ubi tuwa na echese
5: ubi tuwa na echese asama tulibia ni maamini ni papa yewu na asimbia kwa chono uwakai seheni pano niti watuwa na
1: yo yada asipi yeja
5: akaba hako
1: aha wanya miensa
5: enso miensa umiena ademami
1: yo nkami mihuwa faso kami kotoa di
5: Eni ya wuni inyantoni.
1: Yo. Eni ya diyatosu miyensenye. Diya watu na premusu. Anu mtano. Ya mfa. Kwa dama. Inu hunu hunano. Diya ni ya kwa dama.
5: A premusu. Kwa kwe kanini ya wuni meyendi waho ebo. Huu. Idu miyendi ba. Na ya si premusu ato. Taadi ya ni sinema helu. Iki premusu ato ni du miyendi wango. Na sawa kwa furu. Taini kwa wako furu. Tapo na patna son. Etie bia ni wa wo de che na osuru wias.
1: Adintia.
5: Ah?
1: Adintia. Abeke ka ko bo no hu.
5: Eru, ne che ni ade che ni se wono wani hu won fa hu biem. Ne sina jene.
1: Enti akwadama ne yede a.
5: Ah?
1: Akwadama no eye den ya
5: akwadama no akwa na mentiase
1: mhm
5: na
1: Yo. Mhm. Akoda mane die be yiru. Ha. Eh,

0: kasi ambofoje ase ehe se na muti enyumu nimu nsemu ya ozi papa no otontuma ana owidwa ene ni ma jina jibi ubiya muji ya na ubiya tuya ene kawa owidwa nkwa onde wantuya onosu diana jase ye kintipa abjuna sapa kesie jase ufira ya wakase papa yitu efe uyu hunu pakuro kwa ohwe okoduro wudo fie ho no munyina type ti so wudo pepepepepe yifo base obunyina epe ah okwa wudo ati nyon de jiye ei nyansa o ana nyansa ko fie ko na okoka kira adwene sa adwene kruma fo mu ye bim kwase o de mentuma no kokuru ho no okwa wudo je mentuma me hunu bisa o bi aso nyon de to nyon de to no tu wede nye ibiye wede kukukure a wede japte kurunu omukuru mwadumunu wahini ni kurunu tuko ukwa wakati wa muse free neko ya shisha ya diaba ni said wawon tumapapapane ntuma efeno wano nyibisi ni hene aa mbubuja afuwa mubai ubiye kuhini ntuma abe ya ubiye chesu wano ntuma papa papa ikuwa ba ononi dia na nyansa watoa ya wumbezo bitu ya na wakike ya mtuwa dibidi hini hono wasi wadududua nusuru zaa ya na hatoa ntumano ochuye nadie fidye yu anuweni tifo fidye chinuwa ntentenuwa suwa so, nwana juu ntume siyefu unu obijina mkwa nche onu maana watite tidye wano honi bie hosude fidye nuwa na chum ti ajone mkune nyansa mkune adwene kwa no nyansa kwa no hunhunu but nyansa kwa kwa kire adwene na adwene wasi because nyansa wo enche na ayira na afi atusa wo dwendwene epe plans a hodo kwa befa so a ebitumi aboa wo kozamba fo jidi wono no wasi adwene ko wono de no me tusu me tumi se nyansa de because Solomon bo mpa se nyansa de a ready se de en yi Solomon na no bia no
1: yebaka
0: so no wa adwene ni wudi bi no ko bisa
1: yebaka ho
0: asem no ni nyansa ti no ko bisa yana na so mo to le mo ni nyansa na
1: nyakopo kan so musa ni na no so mo ni bisa yansa nyakopo ma ni nyansa
0: na edi edi na e ba na dwe mu kra so no ni nyansa edi na ba na dwe ti mi dwe ni mu se e bi mi ni nyansa
1: ti se wa ni nyansa won ti mo ni man no
0: na dwe ni be ne be ti mu mu se
1: ko se obi a obi e da man obi a obi akoko amwo
0: adwene de
1: obi a wadwo
0: mene na edem no adwene no no
1: ni nyansa ndia kwasi eje experience
0: ni nyansa ni adwene ho na eh asa we dia no adi ho na epe ni
1: so a ye beka ho asa
0: okay yes o de ye ye nyansa
1: ni epe ni ansa ni nyansa ba dru
0: so nyansa
1: a wani ni ba kwai na nanu mo se kwasi bo ni ene bibini ko nyakopo ho ana mo ko se
0: ya kasa de ho
1: mo ko sa afia so nyakopo ma ye ba abachia na ko bo buja ne kosi o pa die na kosi bo ni ye se na mde mi mpa ni nyansa
0: mi nyansa
1: ye nyansa
0: ko se mde ye
1: ni nyansa ande bo mi mai ala na ko bo buja bi bi ni se kojo
0: kojo kojo
1: bi bi ni na so pa die o so mi de mi ni ani nyobia
0: mi ti menya
1: o nya mi ti menya ye ye pia ka e ti na o mu na computer o mo isu ase ni
0: e ti ya ya zizi ye toya die
1: ene ma ye border goods
0: na ni isi
1: o ti
0: na
1: ne
0: to isi ya ye toya ti mi to brand new ni bi ah the computer dey ne full computer ko fe bi maybe is a brand new fridge is cry
1: brand new fridge sandia ko si bonya di kasre
0: to ndo bi da
1: o bi da na ye mo na ye
0: ti de ni bi no bi bi sai
1: so eh na se ye ndi entra musa
0: je
1: ko bi nante ba musa
2: yankoso na manu mo kikabe
0: ye sitete wono zo bi kunu wa amamre kwanso no na onko asie hobi so onko hobi dia breben na ekotire n bebi a ne kunu ye ne troye TikTok fo omi onko 10k mo double tap mami mo double tap mami onko 10k and sami apo okay
1: o wa me da se titi woni se obi ku wu a uja be mana akwa adru enkwanti anu e mo asai mo atubo na twi na de kuku na hwe no asa be fie he ye ni wi a ade a chi a tifo hene so ade achia eh yin na yin ade achia na yi paso hene no odi odwan enyani eni ja asmasia famre okunfo no agbon paye ese mo odwan ne faja ukru kwan

0: tia wo de ko si okuna so ntia ye ne wi ade chia
1: e kwa chire no
0: bebi ade ne ko tuye e bani no afi afi dia se nkan ne ga be kon wo hu bebi a e wo wo fu enti ya ye ne wi no ade a chi se ye ne ya wada ni fi ade ade chia ade a se enti ade ani akosi e di ma obe kra fo no e ye odwan eni ani no ani eja no ye fani funya ifunya
1: funya
0: funya
1: funya
0: funya funya
1: okay
0: ana akwasi adwane na odwa ne nyina we fani osi osi nyane ya no avu fo tawe ni kosi funya ni no ifani ifu ifani sinyane konsa mpomo
1: rekombo funa di
0: akwasi sa sama
2: yo na to you train yesa one no adwane no
1: abo adwane for the last time
0: sama adwane de nchini
1: nti do mo de kɔ sie ndo mo fa nchi
0: ntu ma kɔ nu sama ni
1: me da uta nkwa na ede
0: o sɛ ni sama
1: sama me da uta nkwa na ede
0: kɔ
1: tia tia ma ni nchi ndo wudi
0: ani ade kɔ si sie ho ani na nso
1: o me da uta nkwa na ede
0: ani kɔ si na zo
1: sɔ ba kɔ tinete ɛ sɛ ka tu si wo
0: nti na sɛ na wo nta wo ba kɔ sie na buta wi a ani fufu tata so ani de wo kɔ sie ya wo hu bi
2: na boys na wo ho ni mo no o firi wo ni a wo ni ti a
1: ya wo o ba ko fadi
0: anu ni ti
1: o ni ajo o ni ti fe o bi che wa ju ro ho shi mi wo ye ya o ni ti o ba ba ba ba wo ti su credit ya fe bi ko ta fu to wa ko fu ta re so o de ko wa upu na bi o si
0: anu na o mo friend yasra
1: the friend say
0: yasra yasra
1: dia hi
0: o ya ye bi na bi o ni ko mo gan ya wo de e di
2: ye jare
0: e jare
1: okay.
0: Ya swafu na bushani ni adibi. Sama nso adibi. Ni ahwete afedi ko ye dware. Ti sama ni amna dwane. Na ye nso
1: enye
0: enti sama adia na fra no. Mfunya funanya.
1: Ni enye na adibi no.
0: Ah se nya ni ko
1: ko ni adibi no.
0: Efa ni funya.
1: Funya.
0: Funya.
1: Ni funu die.
0: Funu
1: na enya na ye. Na na
0: sa die efa ni sinya ni.
1: Nsi.
0: Enya ni si. Nga si sama adia ni. Sisi da kusie si enana wazi ni pani wa uhu omo nso abutobia mfan kusie ho kana ndi abutobia kusie bi ya ofu fu tawe na eh
1: ne da kusie si
0: kusie si ama
1: efunya
0: eh akwasi mensa sa kunyu mensa ba abidi fufu
1: okay na na bo kone ya dibi eduano
0: wo dibi na na mso
1: na ya mamre
0: ya ye na mso ba uni na twem dia ne twato ara ndi ma wono ifi na prince musema dwani bi
1: okay. Na le otu bichia ukunafuo. Obira owo ni kuna yemu.
2: Obi a waye kuna pen. Oba onu se kunu ewu. Ni pa mi enu pen.
1: Wo ni se wonu Esther ni Dagati. Dagati kura de mwo ngasi wonu kura ba emu. O Dagati. Dagati ni dika bi chaye.
2: Waye de papa.
1: Dagati.
2: Waye de papa.
1: Eh Dagati. Ni de ni ra se.
0: Ode baba Dagati.
2: Waye de papa.
1: Ojo ri se. O chire yo ne.
0: Tewia baba.
1: Tewia baba. Okay. Wonu pe.
2: Na mami baba.
1: Na Esther.
0: Tewia.
1: Ee o do ade je wa na chire.
0: Tewia.
1: Tewia. Tewia na bala tewia bala na se tewia
0: let's
1: na my okay
0: let's
2: my dear papa
1: okay oya dear pa oya dear nti eye obi a wono nsusu ni kunu eye ne yire wu ana ni kunu wu
2: so
1: e be ma na so ba ni obi timachi ya no
2: eno ma
1: o be ma bi timachi ya o ba kunani be ma kunani no obi timachi ya o ba kunani Let me show another my crown or chimney or chimney. Yes, and
2: yes, and yes, and yes, and
1: yes, and yes, and yes, and yes, and
2: yes, and yes, and yes, and yes,
1: and yes, and yes, and
2: yes, and
1: yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes,
2: and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes,
1: and
2: yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes,
1: na di se de obo wari
2: o to bo awon wari bi wu bo awon se bo wa okun sa
1: wari bi ni bejiti won se ma we nzo ke fa ho be
2: bo wa
1: to wati wati kon be bo tu tu be bi eh eh e pe se we pre e bu san ho a oti de en e de na ma we do ho ma ka e de na oti ho
2: atowu wa ni ma towu
1: oti
2: atowu
1: atowu adenji

0: nsi wini matuwo
1: atuwo na ade anye me kokoko ya bugu ko wi na ase na ye de ko do ni ade ade yi
0: ko bia bi sikoko me simu me simso na kokoko
1: ni yo abesi atuwo
0: ni yo
1: kokoko jo atuwo
0: kokoko atuwo ni tuntun
1: ni anye bu abu ba fo ni ade me yi gun chen ye mfa me fra papa ni
0: nti abinchi
1: abinchi ni
0: fra to
1: ni ni ni na na ye bu kokoko wi no na ye me dia ndu abisi me ndu am bag bi no me tan kura na baka se me fa ti e bobo anu kakra kra no nya na bibiri ti ya no obi egum odi egum odi egum ti bu se obetiri kuku na wi na ya ko bag ba ko ah me nya me se bia from
0: ni abu na
1: obu obu
0: abusa abu ni
1: ti se o pray abusa ho a
0: oti atu ndu abusa no unsa anka o pray ho unsa anka ni ato wana kwa chumba chisa sani ya wati sebi unangadi uchi saa yenu
1: saa
0: pepe unsa nka busa no
1: nani ya sebi busa abu nuzi mipiru huna mensa
0: nkanyadu ya unsa abu nuna na kwa busa
1: na chise chise busa ni nisha danye
0: busa ndi ya ne chise kukuo ni ye kukuo ni kukuo papa panye di maa busa
1: kwa zi unsa basubi bili tiye mfa ya mami chumi ya nusa
0: kukuo hanya ndi ya siye niye ndi ya niye bunu na oti ano agunye mu de odie koko eya o se busa
1: de ti amu si mu ye pre ho bebre no e da o pre ho a de en beba e ho na me pe ho no
0: so de ade en o ma wo ba be en o pre ho
1: he me pre ho e de
0: odi koko
1: ti mi ye pre ho bebre e ho na me pe mu ho no se wo pre ho bebre ba de wontumi no efu no su too much ana e be su too much nti wontumi se be pro nti na be ba ko ti atowu no
0: kwasi ade na o pe unsa anka busa no opre abusa nzo
1: na meza nga de ene ato
0: nyane de na so besisa
1: nzo me pre ho na menya de amenya
0: opre se mfa abusa nzo nsa nka busa no ndi ato wona besisa de akope
1: e bi o do ho na sa se sa kubise mbi ma
0: mate
1: di nti a yesi o tie busa because na pre me pre ho
0: me
1: pre se baba ye djuma o chef me chef mi chef chef ni a ni menya case bene o bi ati mko tie busa mbe so tia tu
0: mati
1: ehe tisa sa sa mndi ko mbi mame
0: mati
1: afi dia watna
0: apremoso
1: anunta yamfa akwadama nhunhuna no apremo ne yeden ana akwadama no soso eyede
0: apremo ne etio kese a ewo Kumasi museum post office in Chewa
1: ano amu amu tu do amu shemsi anu wa ko mi anu fo wati bu
0: ne na boba na ese do ris kasie bisa
1: mo tam no mu di atum
0: na di atum na to nti anu na akoda amanu se atina etu aha akoda amanu etu tia bo fretenten no as I abofon ko wiram na anye ya na kom de no e wari
1: your friend table
0: for bo fre enti wonu wonu atna etio kase Jesus e no
1: etio
0: bo fre bana ni mu a wonu wo mu kura se
1: cause no we need to be
0: I e wo do ba so wa
1: to e kura wo to cramp ono ti de bi una it's a two no ono oto ho no mata no na me peti adai
0: so we
1: because tano setano eja
0: eja
1: ana de oto ho no nzo bombu nzo akwa no ze bombu azu tu ono zi eja
0: eja
1: wo ku ku ku kra kachi aba be so wi a wo sa no mu
0: wo ku ku
1: ono kra won suru
0: da bi won suru so what
1: ti ha ko fa ti abo fre
0: na ko fa wi de ba
1: ti abo fre afi na ube ube puma e di atwa bi su na wo di da be na abe puma
0: wale uko nkransi a chirichirichiri fuwa ni bebe di saa kutuwe ni kwa
1: chini
0: nesano ni penyini
1: endi wa siye wabia bia bia chum da da da chum di omu mtanyusu disi yomu tatunu penyufo mpenyufo eti ajabo asinu omu usu titinia mani bini ya yenu saa titinia itunu pao pao
0: ebina yena naya santuwa edi pamu kwa sibu nini sano ni lewa ho
1: Mmm.
0: Na wo ten ti abo fre. Ni wo ari twi wo twi twi ni twi wo.
1: Ah,
0: e wo pa.
1: Okay. Ye to si ni. Ye si obi e to ana.
0: Awasi u to ana na wo kire wase. so bi bo so ya be wo hina o to na ne e cha ma e dun bani mi na na de fie nkroma
1: o wo do ya mun chi wi no enka ho
0: na na de fie nkroma
1: me
0: ma
1: to so
0: mi ma me de chi kwe cha na na na de fie nkroma me na na e fie nkroma so ma me enso de mi ako enti mi ka wo ni na me to na akra obi bo so ya be wo hina o to na se me aso ansi ban mi obin tin ban mi wo ban mi ansa na waka enti wo to na wo chire ba bi a wo fure se mi fria mi fria mi fria ansa na wetimi abaye akwab de kunya enti wo to na na wo chire ba bi a wo fure bebe enti na kan sa se ni ahwe enti to na wo he bible mu a wo yesu o to opani wo
2: fria no fria no fria no fria no
0: se na to na na to na se wo to na akra de twa to ni o sin sunse be na da adwene eni nyansa ntem akra wan
2: adwene ye panin che nyansa adwene ye panin che nyansa adwene ti se auto computer an auto phone bibia program bia ni so afi na di program nye ma bibo gu so na watimi computer odi aye adwuma enti adwene de obi a obi se de ye
0: ka
2: obi a
0: bia obi
2: se be nansa na me hwe ayi social media anuma se de o si mwene ni pre bro ofo iso
0: ofo no so
2: f kura kwa adwiru de bia obi a obi na adwiru se de obesi a ade aye dwuma yiye no ene yi nyansa de ba
0: de ba
2: eyi nyansa de ba ye mfo obi a draw die plan a draftsman for a wo me draw die plan ade no woni trim e won adwiru mu na o adwiru mu wo yi adwiru de begu krata asoso e da no pese aha wo wa wo wa no abedron fe fe fe de go krata so afi no de akoma contractor na contractor nso so asi e dan no se de wo krata so no na wadwene no e dan no ne fe na wadwene no e na afi de abegu krata so e na afi de abesi ho no mu anipa hu no e dan no se e da we de e fe e firi obi adwene mu na adwene wo yusu ni ye wo de adwuma ye nti ana yi ade a efe de aba na ade efe a ade aba no ene friend se nyansa ene friend se nyansa ni me must be no cousin be we fit agree about on dem ko to class 1
0: class 1
2: APS na mi kira de
0: eh kumasi
2: eh kumasi a etafo na nkore bi ba wo ma ponsa kwa msi masa akro mi disi do si agbon
0: agbon
2: wa si yamo dia kontonchi ene mi ehu dua dwumfo na mse na se ni se wo si dua akintima bembare no aye basa no carpenter ni o carpenter ni papa no timi ya chichi wo kama kama kama ma kwa wo se dua no a na da ho no adwene no e wo ntri mu no ana ade sa ade efefe na ba ene nyansa ne nyansa de ntimi ko fa adwene fa ba e bi se brain no no ene biribia efri eba
1: that brain ni nyansa
2: ya bi nyansa bi ani ho no se de obesi a yusu brain ni ye no ene di nyansa no ba e dania efe no efi obi adwene mu amene mu ene odro ene wo yi ye di gu krata so ene contractor odi ma contractor de osi da no ene osi ye ne wona adwene mu ne ni nyansa mu na wo hwe da no fe no as a wo nyansa fo adwene no a produce a year de bia e fe de aba ene ni nyansa kenti am adwene
1: ti adwene na wunyansa
2: yes ene wunyansa sana hu no ni nyansa na wo adwene
1: ti nyansa
2: adwene e de ni patrim e da sa do mo atrim e da bibia che se de obesi a de aye adwuma ye no ene e de e ka se wo wi nyansa fo wo ni su di ya
0: akwa mi di bi count ye no ha adwene de obi a obi obi a obi ola opin obi a obi nso se sebi wan fo adwun e mi dwuma yi a sebi no abe jimi fo wo di dwuma yi a no abe nyansa fo se si anu a mi teacher na mi chade a mi chen my one me wo adie akwaji ma nya nyansa se me ko fa kula bi a edim beto ma e se me sebi me gumu ho no se nti mo adwun die na nso e sebi nyansa fo se se me fa obi ba
1: kodasa
0: sa se me ko disa se din samfo na je se me nyansa fo enti adwene de obi a obi na nso se wan fa ni dwuma yie dia wo nyansa fo
1: okay
2: but afi enti ba ko amerika ho Okocha dey secondary school no. Ye crest. Ni atwere ni mu the mind is man. The mind is man. Adwere dey ni patrimony and a man ye ni pa. Nti sa dey ameno dey ko obi a obi. They said obi say you should adwene ye no. And you say akwa we sebi we ni pa. Nti sa dey anka men ka sebi. Kamu wa kasiye no kura nko ma meno so suche ye dey. Ne se de wusi di a ay adwuma no
1: so adwuma
2: so enkoyi
1: apanje apanje
2: yes the mind
1: when you have to work apanje ka bo bo fi lesin chen enji no na mkwen mu basa
2: ah ba ku wa nye obi a o ma krama nko wura fun o do chi break se pe na o no chi ya na
1: ya ma na bi otwa mo o ko je fun mu okay
2: e fani padu mu
1: mm pa mi enu no wa ni timi twa mi ensa
2: obi enu
1: di enu
2: obi enu mi enu fo enu
1: enu fo de mu twa pa mi enu se mi enu fo de mu twa pebre okay ya da ma se mami anko TikTok fo mu fa mi anko 10k ansa na ma sorry aka kakreb na me ko 10k mu double tap mam na ye anko 10k na afi ye mfa jume de ni nyina emfa ensi mama Evelyn wasi kwa sina mi unhu mpenye fono mi fono imi yunu wanka ibechimi nchina ama na bani sana mufa enche na ya brena ya bia anisa abu mundu pepepe na mifa nchia ema ye nana amungwe filling station manager nana bebi ya ubi ya mi mwajo na mi insho anafi police officer buwache gosu osusu osheye I mean, in short, the same sort of a conspector now or calling him pa. Officer, I salute to him so here. I mean, show P. Any TikTok for my mobile TikTok, you know, I mean, show one more double tap here, one more gift, you know, a sister and chilling him and far and chamunina. I mean, in shamu. Yeah, Bruno, I be honest, sir. I mean, chamma, me, mama, a international woman. Mattis o lech o chine nyame yadu e kwambi asese mema edi enkomo kakra mete won kanche nyame show pi international woman mama tess lech Belgium nyame show okay ye bre no eye aye bia ne sa TikTok for the mtenwan ye nemu ewie nyame enhyam na mama mfa sa birthday we see emfa and trust we know if we you nearby be honom see young fa emma obi we a ye jumadi strunko ahinye name a ya duma you wa a ye George Gerard or say entry name ya duma ye dunno a dear dear or china de ya a wo mensia ahin fee a wea 2 PM it could see 5 PM see friend utumfo nomo wa hene utumfo nomo wa hene tichina no madofo nyina no yura George Gerard say entry osi nyina yemra na imicha no na okudia diedie na enye fe na emfe no nyamhye enso emfa ema ye nyina nti yura Gerard osei entry adofo nyina na osi ochina oto ne nsa fremu nyina se mumra benhia ewia no mienu na okudia die se otumfo no mo hene ewo nana efi hono mo na benhia ahimfie mo meka no na enye fefe fe one da so no owura no ho fe se we die ahindie fata no ne ho fe pa no nyamfo na me enshian p odo e
2: kwazi me da shi
1: ye braso
2: e ma me bi e fe ne comfort a china on shi abua na na twese na ni di na ofi da ofi mu anti nchia friends aw ta mo su bi ni yakọ se wa hwe o mami nse na twese na o se ba fosu to fu na bua na o mi o mami na o twida sana friends waka ni mami baju enso ni me de be ya wa da mo si ni ni nchia o mi anu sapoma ani ko fi ba ye na nuna yako afi nuna na bi a friend no ozi achadie o popukuru eh wonya fi in my friendship
0: nkwaso ame kwa adamu ase nkwachi ame kwa mihina nanti ya mwapeni autosu mienu chindo mu ATM adamu ase ya kwa mipapa ni afu ya manyere nsu utiemi dabi nsu utiemi kisa ji upuku yase na bafu kwa chifu usu wana buwa nsenga sefri na na bafu ni hiko ane usu ewa rijambe ATM dendendi mimi ya David ewa Stuttgart African Radio utiemi nini onisami ene Mr. Adams, Mr. Dare, ATM was too good. Chiamina. After me, my quinta one year will be posso. Any more crumble than massive one year. Me born in Felicia. Michel.
1: Okay, according to
2: you. Yo, middle as a mirror. Also for beer, also for beer, near antifosti. Maybe I will be on the chairman in brain. Joseph Kodjo Barton. A chance, no matter before any anti say, when I Germany. Auntie Akutuba Nana Yeri Auntie Ataya Benasi Frank Ajay Church of Christ for Mina and Seventh Day Adventist Church for Muro Kufumina Great Adventism Awakening the Chairman Pastor Sari and Auntie Francisca Lawson Agbonu Kekus the Chairman Gifty Aduma SDA Joe King Newtafu SDA Mimio Penia and Maku and Eric Chumbema na yamankwa ya michiawa mre bedofu eni mkuru mfonyi na mamudeye
1: kuru mfonyi akumawazia dasi ewusia yadu usia yebre na yebia nisa ye mfaya nasi ya mfama minu ya kedu gasi uvu mtapapaya fie na daruma na ochu ye obuwa ye si mwamedi jumedie ebremu upe gasi uvu mpapa edi ya sufi na abuwa unu obusu ya mwanu wedu ya needu ufi dibia ya choba, dibia ya restaurant nini nano, kia du guys oven, ya miisha papa dipi ya na otu ya sene no ya hese fune bidra mbeto mwase we no cry, nti ya hese betu mababa bidra na kia du wadawo ma ama ifu di edi ama, nisamkesi ati ifu ya che edi ama mutichimu wa muta freye paano ubu uwe mungu wa adi ya kwa mbi aso ibi njibi adi amao ya mampaye sena ocho ya sedeni ya nsabeka na kie dunono wasimu mra na mbato gaso uvin papa mfemfri honomon nibu wano dafumu si hu diye tutu pano bag baku mienu miensa diye tutu nam diye dunu wedu ya nufi benesi uvin sashimu tumidu tutu nam ninyi na ae kie du also I'm a ball like a seno and I feel who drew a boss to two buttons so a frames oil no met you are and I care do a war care do dear man saying in agenda to and what to say on yard bonnet for mom who person will be so at us as you dream we are a chopper no dear and yet day a yes a big beer a care do do a corner was in bed chopper okay when your day over chode not quite not quite not quite who person will bomb go crown maho no no ami susu wono mo onye mfa metare edanu kama mfa ma wo ba bi susu no aya dia mawo akwa we dia obuo ne number 0243 365873 0243 365873 na onike edu atwetwe nkomo ye bi na so anesa ye na fe osofo safo ede aba abetu ausu uti uwidu anka uti akuraje kenka midiri kwesi buwafu ama nsenji na buwafu osuru di mkwano wadi mkwano dumi yoni ya ibe senshia ewo china ewo uyasi munsem esu sabu idie yedi nyame asumujie ane di ija ubi ya yeso isu idie na yedi uwa kwa siyambu foji onuwa ne di esha asie uti onuwa ane sanyi edi yenyi evye onikuma pimu royals yomude eja ya yenyi edi etu yese ebuo eno enye yemkwe